0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli.

0: Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-FM. X-FM. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta ka mo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak did ka mo sa malipayon nga panglawas, kagpuno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan naton nga mga kaotoran, especially rin mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta kamo mga kauturan? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan kamo sang mga pagpakamayo sa Ginoo. Kag subong mano, enjoy sa inyong family no nga nangin kaupod it because kay wala sing trabaho no mga kauturan. Kay kag ang aton nga mga kaabinan man diri sa Panay Island no pakadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique, no? Actually, may mga banwa pa man dito nga ito pa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique, San Jose, no, mga kauturan. Kag, ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati bation gid sa bilog nga Panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sininga gabi, before kita magapadayon sa ato niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy danay kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigini nga kagabion. Imo naman kami gibalabo sa siningin oras nga sige hapon malipayon. Kasi nga tinion, kami naman magatuon sa imo mga pulong. Kami nagapangayon na tanan sa kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man sa pinasaya ang imo Holy Spirit sa hapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, kagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kunang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi ka, hindi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutanon nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magakabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Kag-welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang nga mga radio. No, nga nagapamati subong, may gabigit sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, may gabi sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, may gabi dira sa inyo nga nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, maayo lang ang pagpanihapon ninyo dira. Kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihapon nun, no, maayo lang ang pagluto ninyo dira, no, makapinupod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw. Sister Jingjing, kagsigapon ba, Sister Banji, Banjel Villena, no, may gabi dira sa inyo, dira gyapon sa Panuran, Lambunaw. Kagsa imo panimalay, mga apo, kag mga kaparantihan dira. Sige, kagsubong man kay Brother Rick sa Dabas, gyapon may gabi dira, Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kagkabalo ko, nagpamati kamo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sining nga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister Kaning upod sa Pinilangga nga bana kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige ka kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kagsubong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kagsubong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kagsubong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kagsubong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, God bless man dira sa inyo. Katulad dira sa Liganis, sagya po natong natamya si Brother Ronel Olbido, ya pinilanggang asawa, Sister Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kagay Maria, kagay Mary. Sige, kagsubong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro, no, siyudad sang Iloilo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati. No, kagsubong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family. No, may gabi kagakon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige, may ilang pagpamati ninyo dira.
kag subong man o kay Sister Lorena Biato Magahin, no, may gabi Sister Lorena, no, may ilang pagpamati dira. Kag subong man o dito sa Dumangas, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Marian Dumagit, no, may gabi dira sa inyo, Sister Marinville, kag kay Brother John Sumugat, no, good evening, kumusta Brother John? I hope ngayara ka sa maing panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige, kag sa sining gabi, live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa gyapon sa aton nga istasyon, XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, pwede ka mo maka-follow, like, and share. Aron nga magdamo kita sa sining nga gabi at the same time kung i-follow ninyo, update di ka mo sa tanan nga mga impormasyon. No, especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat natun kaunon, agad nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kagtumargit kita sa aton nga mga food supplement, no, like sa Santon plus coffee, no, nami gid ina mga kauturan, Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balatian. At the same time kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid kamo sa Santon plus gold mga kauturan, agod nga madula ina inyong mga bukol dira, no, matuno na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton yung vitamin C, no, mga kauturan, bakal kamo kaagod nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa siningagam eh, no, mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton yung account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Hedrin, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico, at sige sa imurguruni nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong, kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kay sinanay, sila ni Aiden, kay si Emiros, no, I miss you all, no, gusto ko nga maka-istoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton yung panahon daw, hindi pa gitanay magtugo-tugod kay Arita diri sa Tabok, no, kagsako man kita sa Bulaton sa Ginoo. Sige, palayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time, kung ano ang aton inyo natunan, ikabuhi lang gid, no, kahit amo malang na importante dira eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Panyong, sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So, I hope nga di aton pagbuyan ng kamatuoran. Suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktan ta maayo ang kamatuoran nga aton naangkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kaya ang panulay, grabe no, mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natunaan nga sakto, tunluan ta sang sala. So, amo nang budlay no, mga kauturan subong. Kaya ang panulay, grabe gid ang ilay ang pagpaninguha. Okay? So, sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay, no, sa aton nga programa, Tinig ng Reformasyon. So, sa siningagab e makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sa pulong sa Ginoo. Actually, sa Bible, sa Revelation 21, makauturan, aralan dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit, mga kauturan. O, ara dira. Daugin, summarize lang niya dira, mga kauturan. Pero sa sining gabi, tunan naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa Spirit of Prophecy. Kung ano katahom ang langit. So, ginpakita sa palananawon kay John Liberator kung ano ang langit, mga kauturan. Kagsunod dira sa Revelation 21 verse 23, no, bisan pa dito sa langit mo kung sa aton balay na gitawag nyo Jerusalem, silining niya dire, hindi na kinanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad. Tungod kay ang gahong sa Dios, nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So, botsing ganon, makuturan sa langit, ang aton balay dito, nunid na sang kurente. Wala na ta sang paligban dito nga every month. No? Nga balayran, mga kaabyanan nga man. Kaya ang gahom sang Dios, ang iya himaya, amuna ina ang suga dito, nagasilak ina mga kauturan. Di kaya ang aton balay dito, lunsay man bulawan, no, pag igo sang himaya sa Dios sa sinang aton balay dito, no, nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan. O amuna ang nakarami dito. No, plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas.
ikaw kag ako ina makauturan. Di kay ikaw dito, no, may ara man nga crown, nga gold, no, mga kaabyanan, di nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yung kuruna, nga bulawan, mga kauturan. So, muna ang nakanami, kung makapalangit na kita, mga kaabyanan. So, ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit, mga kauturan? Amo na ang mga pamangkot, mga kauturan, nga dako sa aton nga kabuhi. So, muna nga subong, kinahanglan aton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dere sa Espiritu sa Tagna, sa libro sa Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat, mga kauturan, ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanhaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila tungod kinapatay ng ila yung leader o kung ang ilang master nga mo si Jesus Kristo, pero kay nabanhaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna makauturan nga ini nga balay hindi lang sa ila nga mga apostoles kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang kun kita mangin kaangay man sa mga apostoles nga nagatuo kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now sila nga dire sa 3SP 262, no, ginsulat sa 18:78. Silindri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe, no? Lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunong wala dito sang dagat, no? Mga kauturan, diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta, no? So grabe. So gipakita ini makauturan sa aton yang propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe, no? May mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw ga linutaw lang sala dito. So amuna magali makabihan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. So, amo na mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Silandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtuytoy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatuytoy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puluyan, no? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, silindira, dili kamo magkabalaka, kay ako magakadto sa amay, magaaman sindog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaom ko kamo, upod na kamo sa akon, kundiin ako, didto man kamo. Amo nang pasalig sa Ginoo, mga kauturan, sa imo kag nakon. So amo nang subong, aton giting, huwaon ng aton kabuhi, nga ara kita sa Ginoo. No, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pag ginsili niya dire? Sa duta nga bag-o, ang mga tinubos nagapakigbahin sa mga hilikuton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden
maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa time sang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, paladon, but sing ganon daw, kung ang galing yun, no? Surtehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan. Kundi, isa ka, planado. No, planado. O, nga mo siling ka planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka makakadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina panguna-una, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ate, wala gid. Hindi magsilbi na sa Ginoo makauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, ti amo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like example, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, ti unod nun na makauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible, mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo na notaran, no? Ang unod nun, babae sa babae, para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton si Ginoo, dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, hindi man pwede. No, adultery ina, aran na sa napulo kasugo. Amo na nga dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sini diri indi masaysay nga himaya. Okay, gipakita gyapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabyanan. Sini diri nakita ko ang indi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iya nga kasanag, silaw pa kaysa adlaw. O kung sa udtong tutok, no? Sa indire, ang iya bayo labi pa kaputi kagsa pinakapaputi nga puti. Ag imagine, kung puti, makuto natin makita diri, pero pinakaputi pagid kag pinakaputi pagid. Mga kabinan, ang iya nga bayo, meaning, grabe, no? Perfect. No, paano? Sindre, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit? Kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulang. Sige lang kanta, no? Upod sang mga instrument, no, dire, sila nga dire, arpa nga napulo akwerdas. O, naging pakita, mga kabinan. Meaning to say, ang Diyos, no, ginadayaw perminte sa mga anghel dito sa langit, mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no, sa paghimaya lang sa manunuga, mga kauturan. Di isubong mga kauturan, kung atong tulupang doon, kita tinugas ang Diyos, no? Kumusta makatunan? Aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14, verse 6 up to 7, mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano ba't sing ganun himaya? Dito sa langit, literal, nga nagakanta sila dito mga kabyanan. Ining mga anghel. Pero dili sa aton, ang itawag sa Revelation 14, verse 7, fear God and give glory to Him. Anong ba't sing ganun dinagali? Ang pagsunod sang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya naton ang Ginoo. Ha? Te ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga mapahalipay ta ang Ginoo makabihan. Kaya ang Sabado, amo ang silyo sa imo kagnakon, nga ikaw kag ako, nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because kay kita nagabantay sa adlaw nga ikapito, mga kauturan. Ikaduha, paano kita makahimaya sa Ginoo? Una nga benepisyo, ikaw ang mahimaya. Nga man,
amon ang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon, kung ang imo ginakaon gulay, prutas, kag mga liso-liso makauturan, anong matabo sa imo lawas? De siyempre, magpag-on ka, ha? Magmaayo ka. Kaya nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol mga kauturan. Oo. So, kung ato na-discussan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo nga man. Anong gusto sa Ginoo nga kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Kaya ang karne subong di naman safety. Oh, di na safety. Bisil na paisda gani, di na safety nga man. Ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Di siyempre, ang nagkakaboy sa dagat, di man sila nagkakaboy sa tubig. Ginadya man sila nagkakuha pagkao nila. Di kung higko ng dagat, kaunon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaunon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kabinan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan ta aton dugo, siling sa iba ng pagtuo nila kung magpagawa ka na, pasensya sa nagkakaon. Kung makapagawa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang ginatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia. Nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo ang iya katawhan antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te, kung di ka gusto magpalangit, te, kala, sige, kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo ng Levitico 11. Okay? Ang iban, gastan sa Levitico 11. Aliway, tamahimu, dira, kung amo mang gina. No, ang ilang atinindogan. Kahit pag-abot sa tinion, hukman man ta sa Ginoo, depende na ina, mga kaabyanan. Okay? Kung pasakaon ta sa Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa, mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit. Ang ila ginadayaw, amo lamang perminti ang Dios. Silang dire, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahong nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturan sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit mga kauturan kay gibilin iniya sa aton bilang mga Seventh Day Adventist Church. Okay? So kung di tamuto o kay Sir Ellen White, mostly ang mga Seventh Adventist Church, itawag na ito niya nga korpo subong, mga kabyanan, at iwala ka ginsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahong makotong. Nga man gawin ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now sa aton din ginatudlo na ang Bible and Spirit of Prophecy, kinahanglan tunan kagbasahon ina mga kabyanan. Kagpatihan. Okay? Ano pa kid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan jutay lang kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti aran na siya sa bag-ong henerasyon. No? Pero gin-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una, ginsaad si Ginoo sa mga Israel, no, wala man gani kasulod tong mga Israel noon sa Kanaan. Nga aman, di kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kabinan. Di amo man isubong. Kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling, gabi din na kay stricto nga pagtudlo yaman. Kay ang langit ya, gugma na ya. No, yes, gugma. Pero mga kauturan, kaya ng gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung nahigugmata sa Ginoo,
tumanong tayo sugo sunod sa John 14:15. So amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon hindi takos sa pagsaysay sang langit, samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon, no? Na hayanghag ako sa dakong katingala, nadala ako sa hindi masaysay nga katahom, kagkahalandon nga kahimayaan, ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inugsulat upod sang pagasambit o daw anong gugma. Amuning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White, anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible, mga kauturan. Di masaysay nga katahom sa langit, mga kaabyanan. Di subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint, no? Daw amo lang na, mga kaabyanan, gin-drawing-drawing lang na, mga kauturan. Pero, no? Ang aton ginpatihan nga propeta, mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit, mga kaabyanan. Oo. So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, hindi kita magpaminsar sang dutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit, mga kaabyanan, nga tama katahom nga amo na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na, mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang paintindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas, mga kaabyanan. Pero siling nga naluwas ka na, no, siling sa iban, luwas ka na kun magtuo kay Kristo. No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na kagdi ka na maagi ka matayo. No. Tanan kita kung dili pamubalik ang Ginoo, mapatay kita, mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas nga di na mamalat yun. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita, mga kaabyanan, no? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Silinga dire sa US 22, paragraph 23. Sige dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe, no? No, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man, no, mayari man dito gipakita. Sa sige dire sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag nagasinag nga bulawan. No, grabe nung ginpakita ang kahoy, pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha ka puno sang kahoy. Sa so, muna niya pagtanaw, abi niya may ara gi duha ka klase nga kahoy, no? Gintanaw ko liwan kag ako nakita nga nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy, no? Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi, nagadungog, no? Nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo
nahamtangan kag mahimayaon ang iya mga bunga subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan, ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito sitawag nga kabuhi, kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba, amo lang gi-direct sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makabinan, isa lang gid siya kapuno, pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kabinan. Oo. At the same time ang nakanami diri mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life, ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy makuturan, kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kauturan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis akon makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magutong ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba mga kabin, katry ka mo sina? Oo. Pero mga kabinan, kung maluwas kita, kung arat na ta sa langit, mga kabinan, ining ginsulat diri, mga kabinan, sigurado gid. Mahikap tani, kagmatanaw tani, kag mismo kita, dira na gid magapuyo, mga kauturan. Te, ano inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita, mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton, dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Oh, mga kauturan, kay basi nagunauna ta nga, okay man lang kung di ko makapalangit, basta kay, amuna na, magkabuhi ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, kaya wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impyerno. Amo nang malas, mga kaabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami dire, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhaon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na kayari dito sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo, mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo, tanan mga kauturan, kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi Ginoo malipay sina kung tunanta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himuon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amuna mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amuna imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No, mga kauturan, pagbalik sa Ginoo, sigurado, palangit ikaw, palangit kita, tanan makuturan, kung kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, padayon kita, mo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag, ukon ang katahom, no? Sang langit, grabe, no? Makuturan, kagmay, prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan, ukon mga pilak. No, grabe, makuturan. Pero, grabe, no? Ano ayhan katamis? Ano ayhan ang sabor, mga kauturan? Amo ning gusto natin matilawan, no, mga kabinan? Nga prutas kay sunod di sa Biblia, ang prutas, amo natin kalanon, kag ang iya dahon, bulong pagid sa tanan nga mga tao nga ato dito sa langit, mga kabinan. Grabe, no? So, muna, siling ko sa akong kagulingon, bow, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na, mga kauturan, paninguha,
nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pag-inang ipakita dito? No, kay Sister Ellen White, ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pagin? Silinga diri. Nakita ko ang isa talatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan sang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak, nakasinggit siya. Nga ayhan. Nga nakasinggit siya. Padayon kita. Indi gid ini ha maglayong butsing ganun ang bulak dito makuturan sang iagin kutlo indi malayong dili butsing ganun dili malaya no dito ang bulak mga kauturan silingi pagidire. Sunod nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan no matahom nga tulukon buhi ang iya pagkalunhaw kag nagaidlak subong sang pilak kag bulawan. Grabe no ang ilamon nito nagaidlak sabang daw kaangay daw sa bulawan sa bulawan kag pilak mga kaabyanan. Okay, so grabe kataho makauturan. Ano pagid samtang may bugal nga nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring sa kay ni Haring Hesus. Niyan, no? Niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan. Ang leon, ang ubiha ukon ang leopardo, no? Leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila. Nila nag-agi kami sa tunga nila kag na nahida iton nga nagasunod sila sa amon. Grabe makauturan sa langit ang mga sapat dito, leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan, wala na nagainaway kag sila nag-agi, wala man sila gingusab mga kauturan. Oo, so amon ang langit mga kaabyanan. Grabe katahom. So dire subong kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila, o kung sa diin man, sigurado, kaunon kagid mga kauturan, o kung gusabon kagid, nga man, kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so I hope nga amo man itong handong, kagtuyo mga kauturan sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ano pagin si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay isang madulong nga kagulangan naton dire. So di daw para sa dire kalibutan nga aton kagulangan dire daw mahadlo ka, ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay no busa nagsinggit kami tanan no nakapuyo kita makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan. Grabe no, so di kato dapat madlo kung ato ka nato sa langit bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan. Din agian lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agyan ina no ni Sister Ellen White. Sa na tuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo may tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. Oh grabe no. So amo nang naka kung sa aton padiri karon may ara garden no mga kauturan, pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan no. Ang kahoy nga books no, grabe no, sidro ang akasya ang minto, ang kahoy sa lana ang granada kag ang igos no nga nag
luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makuturon ining kahoy nga aton ginbasa, makuturon grabe ni ka mga hardwood no, mga kauturan. Ti ato ni sa langit mga kabinan kag nagapamunga no, grabe makuturon kag ang bunga sini siyempre no, mga nami mga kabinan. Nakita ko ang isa no, nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa sa bugos nga pilak, pila kamilyas ang kalabaon sini, grabe no, apang maathag ang pagtanaw didto sa kinatumyan. Nakita ko didto ang bunga sang mga kahoy sang kabuhi ang mana, ang almindra, almindras, ang igos, ang granada, ang ubas kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotoran tanawa nga ginatudlo naton ang health reform sa langit makaubinan. Gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gid dito sang karne, bisan isda wala. Oo mga kabinan, anong gipakita dito sa iya? Mga prutas mga kauturan, mga prutas sa malaba-laba nga lamisa mga kauturan. Take note, kung maluwas kita makauturan si ini nga lamisa, dira kita magpungko mga kauturan, o dira kita magatubangay kung maluwas kita mga kaabyanan. Kag ang aton kaunon dito amuni nga mga pagkaon mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon sa langit nun nga mga pagkaon mga kauturan, di, ayan kasaho ka dito. Hindi gid mga kauturan nga man, kaya naanad ka nga magkaon sang mga karni. So amuni mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita na dapat ang atong kaunon karon amuna ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang aton kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, oh, mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100%. Kaya ang Ginoo nagtudlo sina dili na ya aton pagtudlo kundi iya na si Ginoo mga kauturan. Amo na nga dapat aton ina at tumanon o kun paningwaon ang mga pagtudlo sa si Ginoo. Ano pa gin? No? Ang kabaskog sang wala pa pagtigulang nga pamatanon. Imagine, ha? Siling niya dire sa DP 565, no? Para paragraph 500 hasta pagkadto sa 566. Sindri, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason. Ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an mataas kag harianon sang dagway. Apang sa kataason, kubus-kubus siya sa anak sang Diyos. Ano, ipakita kay Adan, makuturan, ano kataason daw ang si Adan, kubus-kubus lang na siya sa Diyos. Nagapahayag siya, sing dako nga ginkalainan nila sa tong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay? So, buting ganun, gikumparar makuturan sa atong karun kadlawan. Sa sining isa,

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
1: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagpinto. Sobra git kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
3: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 soft gel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia glycosides.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng

0: mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Bisunix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health!
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya epekto siya akong sa Sister Pain. Marasigda, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Madiet na ko buwas ah.
8: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo-tubig sa adlawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Makalage na ko.
7: XFM.
10: Patroma mo.
9: Exciting.
11: Mga katrupa, excited.

0: ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko.
16: FM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano kamo? Kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diri yun.

0: marketing, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Tanggal ang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
3: XFM.
7: Patropa mo.
8: Exciting.
9: Mga katropa. Exciting.

0: Nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santone Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kun mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayo ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko tayo, wala na nagsakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas, ah.
9: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa

0: ingredients ini nga collagen ka glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunasya sa una gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon isa gapala no kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape adlaw-adlaw. Okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: ikaw'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala na nagsakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
4: natutulog ka.
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
4: Magkape ka.
5: Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangkos na ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
11: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
12: For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika.
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:13 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Bango na! Mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:15 na mga katropa. Mayagana sa ato makatoran sa ato makabanan sa ato makatropa diri iya sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Broadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, Philippines.
2: Exciting Philippines.
0: Ining exciting Pilipinas. Nag-broadcast kami sa inyong mga radio pagi sa FM band, hearing XFM Radio Patrol Iloilo, nga mo nga frequency 100.7. Ang maring frequency sa una sa C100. Nagagiman sa number 1 sa una sa survey direct sa Iloilo. Subong mga kabinan ginaparagihan sa XFM kung sa Yes to Health Broadcasting Network, hearing XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-broadcast kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Amon nga Facebook page, amon nga Facebook account, muning XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe kung mga informasyon na kipman ang yasin nga mapasya-out-out mga katropa. Yari kita makabanan sa katapusan nga inadlaw sa bulan sa Mayo. Mayo 31, makabanan kay ang entrada sa Hunyo. Buwas ka daw, Lunes mga katropa. Kaga subong man ka daw makabalan, nagpada kita, no? Nag-opisa na ang habagat sa season. Buwata balon sila makabalan nga mag-experience kita sa ulan diri sa Tonya mga katropa sa Western Visayas. Kaya muna makabalan ang umpisa na sa tig-ululan nga season. Yan ang kita makabalan sa bulan sa Hunyo. Timayon nga balita para sa ato niya nga mga katoran. Labdagin ang ato sila nga mga ngoma. Agad nga maka-umpisa na sila sa pag bungkag, no? Sa ang ila sila nga mga ulumahan para nga maka-first cropping ng mga kabayan ng mga katropa. Kabay pa nga mangin na favorable ining panahon para sa aton mga mangoma. Agad nga makaupisa na sa pagtanom mga kabinan. Kahit siyempre, amo ini mga kabinan ang isa sa mga bagay nga unagid nga pagtanom sa palay sa aton siyempre makaturan at aton mga mangoma. Kahit ang panahon ng pagpanguma, pa-wider-wider man lang nimo. Agad mga kabinan ang pag kumbara ang pag-throw timing sa parahon. Kahit di, abutan naman kamo sa pag-dalom sa tubig at tinabalaban sila kung mag-sabog ang aton sila mga nguma sa basa o kung ang madalom ang tubig. Problema naman sila ang kuol mga kabayanan. Yung iban sila yung mga kabanan, gahingagaw sila yung ulason. Although ati, ang isa sa mga kontrabandang pispis kag ang pating, no? Ang nga mo ang mga pamulot sa mga ginasabog ng mga humay sa ato mga nguma, pero daw, manageable. Kati, ang balaton mga kabanan, nagitabunan man abis ang pugao kon katabunan man sa duta ang ginasabog sila makabanan nga sa ulason. O nga botabanon sila ng ulason makabanan amo ini ang ginsabog pag-iya sa mala mga kabayanan, mga katropa. Alas 4:19 na makabanan mga katropa. Dirigi hapon sa XFM Radio Patrol Ilo. Kamusta na aton sila makauturan aton makabanan aton mga katropa? Sa palibot sang Western Visayas, takipan aton sila ng mga katropa ng mga taxi drivers. Inabagid makabanan ng aton sila ng mga taxi drivers sa Hydra, aton sila ng mga patrollers nga nagalibot na subong sa mga tinion diri sa sudad sang Iloilo. Masako man subong ang aton sila ng mga taxi drivers sa mga kabanan. At madamo man subong sa mga events, no? Halin iya sa masimbahan pagkanto sa mga malls. Kami ara man iya ginahiwat makabanan ng mga selebrasyon sa subong nga adlaw sa mga malls. Samtang may ara man iya nga selebrasyon ang simbahan karon sapon lauman makabanan ang pag pugok sa trapiko ilabaligid makabanan diri sa may area sang Diembasa kag dito naman iya sa diri sa may Haro Molo sa mga dalagko ang masimbahan ha kay may ara makabanan nga ginapatigayon nga Maria Elena ang pag pasidugog naton makabanan sa aton siring nga mahal nga Iloy. Basta gani sa bulan sa Mayo makabanan amo ini ang tiempo sang pag dumdum naton iya sang aton nga mahal nga Iloy nga si Virgin Mary mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:20 na. Gina welcome naman kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas.
0: Sa gyapon ni katropa ko sa katropang Fabi Boys Tibor Morales. Paplang kita ni katropang Jun Revertes Tobtob alas 5:30 ang takla subong aga. Magandulong kami makabinan sa nagapangunang mga balita kag impormasyon dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga talupang doon makabanan ng balita sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Sa Maasin, tatlo ang gin-report makabanan nga napatay. Pagkatapos nga nakabunggo sa isa ka paho, nagadulhog nga elf nga truck dito sa barangay Caigon. Patay ang tag-iya sa salakyan o kon ang elf truck. Patay man ang driver kag ang iya sini isa ka painante samtang naka-survive ang isa no matapos nga nakatungtong sa karga sini nga kawayan ang isa ka pahinante sining truck man kabinan nga may karga man kabinan nga kawayan tabo ini dito sa barangay Subog o sa barangay Caigon sa Maasin mga katropa. Naglikaw ang driver sa nasugata sining nga motor ginasakyan sang SK Federation President sang Maasin mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Na sa kaidan sang elf truck ang motor nga ginamaniho sang SK Federation President sang Maasin. Samtang ang isa naka-survive nga painante, ari karong gidala diri makabanan sa Western Visayas Medical Center. Tatlo ang napatay no sa sining natabo nga aksidente dito yung makabanan sa Barangay Caigon sa Maasin, Iloilo. Ibanon ta ng karong makabanan ang dugang sining nga mga informasyon. Dirigi hapon sa atong pamangadagad sa Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo.
2: Exciting
0: Pilipinas! Alas 4:23 na makabanan mga katropa. Dirigi hapon sa atong pamangadagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Samtang isaya ka pamatanon ang naglumpat sa tulay na dira sa may aganan mga katropa. Nabutan naman, kahit man fiesta kahapon sa barangay aganan. Tigabi, nakinaguan ang mga tao inimatapos nga may isa ka pamatanon ang naglumpat iya sa tulay. Diba si Mambal, manang iban sa aton nga ti siya content na. Contente mo nga ti. Babase kon content lang guro ang paglumpat ya eh. O kon paggusto yung guro, pakuhaan sang video ang paglumpat ya para maka-monetize sa Facebook. Hindi nilang lahog yung katabo magkabilan mamo sila, no? Kati makumana nga, kataas sa daan sa desin tulay, malumpat kay mo yung di ba lang takaroon magkabilan kung anong status sila isang anong status sila magkabilan sang iya naglumpat sa tulay dira sa barangay aganan sa Pabia mga katropa. Samtang isaya ka pulis assign sa RPDU Regional Police Drug Enforcement Unit sang Campo Delgado ay nakastiguan dito iya sa Mina pagkatapos magkabilan nga nag sugal. Di ba may himatayan mo tig, sa uma hindi hindi mangin makabain masadya kung hindi ba mangin kompleto ang bilasyon kung wala sang sugal kasi isa na sa mga di, nandan abin naton nga makabulig ba sa pagpulaw no ugaling kasi bagod sa drag ko sa nga mga ginaposta dira nag-umpisa isang binaisay. Again, dala makabalan diri sa Iloilo sa ospital ang pulis nga assigned sa RPDU. Balon ta makabalan kung ano ang nangin investigasyon sa Mina Police Station kung sino ba ang mga nagkastigo sa siring nabitan nga pulis mang katropa. As 4:25 sa Balita Nasional, magapatigayon makabalan sa investigasyon ang Blue Ribbon Committee sang Senado sa flood control mang Gyapon. Ano niya may investigasyon kay iya sang ligad to iya ni Ping Lacson. Subong iya iya naman sang grupo naman ni Espiak nga nag-majority na naman kay man sang ligad dito mga kabinan sang ligad ang nag-serve mga tropa nga majority sa grupo na day Senador Ping Lacson nga mo ini nag-investigar parte iya sa flood control anomaly mga kabinan. Di pagkatapos nga ari subong ang majority sa grupo naman iya nanday Senador Rodante Marcolita ati mag-investigar man niya sang ila sining version ang majority Marcolita version sa flood control anomaly man katropa di ba daw naton nga gin-submit na sa ombudsman ang result makabinan sang investigasyon sang Blue Ribbon Committee nga si Senador Panpilo Lacson ang nagapanguna sa to. Timo nga rekomendar na nga pasakaan kaso. Tisubo ang makabanan kay ara naman ang majority sa grupo naman iya sang makabig nga alay sa mga Duterte, no? Nga mga senador, timagapatigayon kuno sa investigasyon, makabanan buksa naman ang investigasyon sa flood control anomaly sa June 4 kag ang magapanguna sa makabanan sa investigasyon amo si Senador Rodante Marcolita at ilabadaban sila may adi naman sila nga mga membro sa minority ang madalasa sila sa pagpasaka sa kaso makabanan kati ligad to. Ang nag-investigar amo si Senador Panpilo Lacson mo nga makabig nga respiak nga aliado sang administrasyon. Subong iya kay ara naman kabinan ang pag-uyat makabinan sang majority sang una sa oposisyon sa subong ari sa majority at may paghahimuon makabinan nga investigasyon. Tiniya makabanan opposition version sa investigasyon makabanan sang flood control project. At tinibadaban si Iban at saan ni kung anong iyang padulungan siya ni. Ako magpadayon ni makabanan nga investigasyon, may mga senador nga ara ya mga alay makabanan sa administrasyon ang posibleng nga malamita siya ni sa investigasyon na naman sang Senado mga kabanan. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 4:28 mga kabanan, padayong kabagapamati din sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Nakapakapina ba ng tanan? Nakapakapina naman ang tanan? Kung wala pa, kuha na sang takore, mag-init na, magdabok na, kag mag-init tubig, kag magbutang sa taas asang Santon Plus Coffee Mix. Tining kapi makabinan nga may ara ka makakuha ka nga health benefits. Ining kapi makabinan nga makabulig sa ginabatag ninyo nga balatian, particular makabinan ang sa mga lalaki, sa ato ng mga lalaki, ang pagbatag na ito, no, kung pag may mga balatian ng prostatitis, makabulig ang mga kabayanan ang Santon Plus Coffee Mix, mga kabayanan. Kag sa mga partner ninyo, ha, nga daw araba na, arabuton, paim na ba na mga kabayanan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4.29, ha? Kagarugudugay magkabanan at tunibunoon ang pinakauling kimtangan sa ato nga panahon na dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pinagabi kay unahon tari panamiyaw manay ato siling mga nag-gaupon subong sa ato magkabanan diri sa ato nga pangalagad sa exciting Pilipinas sa dirigyapon magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Na ibalang tabi ko sila yung nakaunagin nga naka-upon sa ato nga program subong aga, no? Happy Piesta subong sa Barangay Baldusa, La Paz. Nga naga-kwan subong, ha? Naga... Ga-celebrate subong sa ilakapistahan, makabinan ang Barangay Baldusa, La Paz, mga katropa. Sa balita nasyonal, nag-apyan sa makabinan si Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft. Samtang wala pa sang ipagwa makabinan ng kubarat o barest ang sandigan may kang tanan sa kasong nga plunder. Kaman na graft ang plunder makabinan ang ipasaka bato kay Senador Jinggoy Estrada. Di na kinaguan makabinan dito ya sa sa sandigan kahapon o konsang Biyernes ang inisya ang post sang iya sini nga bail. Kaya dito makabang nagahulat ang mga personal sa siya ni Jimo nga iserve kung tani ang warrant of arrest sa iya o galing kati para ba na iserve kay dito sa kahapon ang nga mag piyansa. Wala inisya makabang ng mga restar. Samtang hihulat naman karon ang iya sining warrant of arrest sa may kang tanan sa plunder case. Agoras dere sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:31 na mga kabayan. Pagbalik na aton mga katropa, aton ibalawan ang dugang sining mga balita dere gyapon sa aton pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas. Agoras sa alas 4:31 na mga katropa.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Agora 36 FM Radio Patrol Iloilo alas 4:36 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: O na nakasunod magkabilan sa aton sining program, subong aga. Hi, haring kay Ma'am Mary Dicabar. Kamusta ka, Ma'am Mary, dira sa Florida, USA? Amali, Ma'am Mary Dicabar, blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Man sa ibon, pamilya Ma'am Mary Dicabar, diri sa Iloilo, kag sa mga personnel sa Mary's Refreshment, dira sa Black Gym sa Bulilao, Mandurriao. Good morning. Alas 4:37, magkabilan din gyapon sa atunong pangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga kabilan, mga katropa. Natabiyaw nato ng happy listening. Nagabugtaw ng aton sining mga patrollers. Si Rodolfo Dilapos. Good morning sa Hydra Taxi, no? Good morning. Kay Jimuel Dileta, good morning. Joel Lida, Arnold Obispo, Almar Haliago, Hel Alvarez, Lorito Estember, Hedsel Pinida, Kenneth Sonsa, Kistadio Fernando, Riley John Pinida, Juan Salolog, Pancho Azuelo, Glenn Pilingon, Jay Alejandro, Dominic Pilapel, Jaime Rojo, Melvin Dikilia, Noel Silao, Cesar Gumilian, Jimmy Anasta, Rolando Miagao, Hernan Bayawa, Nuliboy Alimpos, Jobert Dulo Airas, Junjun Lagseca, Idna Akap Ronquelio, Lester de la Cruz, Tudorico Delicana, Chris Coelho, Clint Cabo Verde, Jeprel Von Alde, Henry Aligonero, Kag Roli Ruel. Kamuni sa makaman ang mga drivers kang aton sining nga mga volunteer reporters sa aton sining nga mga patrollers sa inisla mga drivers ang Hydra, LCC, RG Elcram, Blue Taxi, Viajera. Kamuni mga kabanan aton sining mga patrollers kaya nagadulong sa aton mga kabanan sa mga balita kagba informasyon sa ila sining maagyan ng mga lugar diriya sa palibot sang sudad kag probinsya sang Iloilo mga katropa. Alas 4:40 mga kabanan diriya pon sa aton mga dagat sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ibanong tali magkabanan ang natabo nga isa ka naghinga gawgid ang naghawid magkabanan ang bulan sang Mayo. Isa ka vehicular accident natabo dito ya sa barangay Kaigon sa Maasin. Tatlo ang gin-report magkabanan nga napatay. Samtang duwa ang napilasan including ang SK Federation President sang Maasin. Interview natin makabanan ang Deputy Chief of Police ang Maasin Police Station upon kay Police Lieutenant Rina Dipatuan kung paano natabo rin insidente mga katropa nga nagresulta sa tatlugid ka mga nagkalapatay matapos nga nagabunggo ang elf truck na ilagin sa sakyan sa dako nga puno sa Acacia sa Barangay Kaigon malas 4 ang takna kahapon. Okay na katropa nga dyan re. Kaya magkabanan natin sa interview kay Police Lieutenant Dipatuan, ang Deputy Chief of Police sang Maasin Municipal Police Station.
2: Sa ano? Sa may barangay Kaigon, ma'am?
3: Okay, na mga
2: Yes sir, no, mayong gabi ganit, no? Alas 4:15, ginasang Gun sir sa Bangay Kaigun sir, palinag sa batay ni ang isa ka LP na truck, ang isa ka single na motorcycle. Noon, medyo dulugo ni siya, dalan ba lang sir?
0: Hmm.
2: So, nagkapadulog ang siya, puno ni siya loaded sa puso kaglayon.
0: Hmm.
2: Tapos may apat siya ka sakay, ang sa transit, bali driver, tag ang truck owner.
0: Hmm.
2: Tapos may dumaka-helper sa likod.
0: Ang kuha niya ma'am, ang nasugata niya na motor?
2: Ang single na motorcycle, isa lang niya sakay, ang driver lang din. No?
0: Hmm.
2: So siguro nag, ang sa nagkapadulog na sila bala, nagkikaw ni ang Elstock dito sa single na motorcycle to, hindi higit na naman ako. Pero although nalabot siya kamay lang, natumba ng motor.
0: Hmm.
2: Tapos ang motor, may mga minor injuries ang driver.
0: Hmm.
2: Sa motor, pag minor man niya damage siya ang motor.
0: Okay.
2: Tapos ang Elstock niya galing sir, sa dumod niya kadulugon, nagdiretso sa dito sa puno sa makas siya nga dako bala sir.
0: Mm-hmm.
2: So dito, nagpilitan niya nga ulo sa Elstock.
0: Nakabunggo siya ma'am?
2: Oo, nagdito siya sa lintro, isa sa puno, sa kwan, sa makas siya. So
0: okay.
2: Ang motor nga naipit dito, ang driver, kag ang truck owner.
0: Okay, sino nga lang siyang driver ma'am?
2: Ang driver na itong sir, si alias Michael.
0: Oo, oh, pinaidad ma'am.
2: Oo. Regal man isang pangidaron, sir, mayroon naman po agaling.
0: Okay, pinaidad siya ma'am.
2: Tagadariman siya sa concert sa Makasin.
0: Okay, kamusta na siya ma'am?
2: Amun siya sir, ang patay.
0: Okay.
2: Patay isa sir. Subo nga nga iyang anniversary sa Dopera, Benyang Homes. Dariman sa Makasin.
0: Okay.
2: Tapos ang upod siya dito sa transit, ang truck owner, si alias Severo. Man sa subong sir, sa nakwaman si sir, na pagkaliwanan din siya sir.
0: Pero, na-ipip sila mo naman, no?
2: Yes, sir. Na-ipip sila, sir.
0: Okay. Sino si Severo? Ang talagayin siya, ma'am?
2: Nagkamaasin man sa natulan, sir.
0: Okay. So, duha nga itong ang kaswalti, ma'am?
2: Tatlo, sir. Kaya isa pag hindi nakakainante, sir, isa ka-helper, bali nagtabog niya siya, nahulog niya siya sa ilang truck, sir, nagtupa siya sa simento pala.
0: Okay. Kadiin, ano ni mga lansang painante, ma'am? Anong
2: iyakay? Sir, yes, Julius.
0: Kadiin, ma'am?
2: Tagadiriman sa maasin, sir.
0: Okay. Ang isa ma'am kapahinanti, kasi duwa niya sa likod, no? Ang isa kamayon ng buwan, kamusta?
2: Okay, sir, sir. Nung kinistisak saya sa kwan sa mga tawag lukod sa mga kamayan ito.
0: Mm-hmm.
2: Pero gindala sa sir sa hospital, man, sir, dito sa St. Charles Medical Center.
0: Okay. So, ano ba nawadaan sang control driver naman yung tawag mami?
2: Oo, muna siya. Nalaan sa control. Siguro, pag ikaw niya bala,
0: okay.
2: Siguro na din na maskog yung kabig yan sa manibela bala.
0: Oo.
2: Yung buto nga pagka ang bituin siya yung direkso sa puno sa makas.
0: So, dilikawan niya ito na sugata niya nga motor?
2: Oo, na.
0: Ano mo naman yung sakyan sang SK Federation President?
2: Oo, muna yung single yung motor.
0: Ano naman single yung motor?
2: Oo.
0: Kamusta na siya ma'am?
2: Okay, man siya ka minor injuries man siya escape, pero tingin na laman siya sa hospital, no? Nasa subong, ang last naman yung information, naging forward siya sa gangin ito, sa sir.
0: Okay, ho. So, kwan lang yun, no? Aksidente lang yun natabusin ni ma'am. Dahil sa mayon,
2: yes, kwan, yes, sir.
0: Sa mayon, han ka barangay o walang daa? Okay, so, yan, nabatian si Police Lieutenant Rina Dipatuan. Ang Deputy Chief of Police ang Maasin Police Station. Kaya man, halin sa Barangay Subog, kaya naman kamo nga muna yung Summer Subong, nag-harvest sa kabayan to sa bababukid. Di karon, nag-kuha sa kabayan, may kargas lang kabayan ka mga pusog. Pag-abot nila sa may Barangay Kaigon, nasugata nila ang isa ka motor nga ginasakyan makabanan ni SK Federation President sang Maasin. Tigilikawan sila makabanan sang driver sang truck na sagairan ini ang motor nga ginamaniho sang SK Federation President. Nakangkon ini makabanan sang pilas ang SK Federation Presidenta samtang nagdiretso ya sa ubos sa kag nagbunggo sa dako nga puno sang akasya ang elf truck makabidan nga dito na kasakay ang driver kag ang tag-iasang elf truck. Tinagpag ito, no? Nagyupok kid ang iasining ulo kaya tinagbaskog ang impact mo. Duwa sila kasakay sa Francet, ang driver kag ang tag-iasa sa lakyan, ang tag-iasang elf truck makabidan kag ang iya pahinanti nga duha. Kamali si Gilbert makabidan ang dito sa likod. Si Gilbert, amunin na patay, no? Ang driver sang ang driver makabinan sang elf truck, ang tag-iya sang elf truck, kag ang painanting isa nga si Gilbert, samtang ang isa makabinan ang nakasurvive. Gidala diri sa Western Visayas Medical Center ang painanting ang nakasurvive, samtang si SK Federation President ang gidala makabinan diri sa Don Benito sa West Visayas State University Medical Center, amaring Don Benito, mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras 36FM Radio Patrol Iloilo, alas 4:47 na mayong aga kay Randy Artiaga Santisas. Good morning, Randy. Amal ni Randy Santisas listening. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:47 na. Kamusta naman din ang makabanan sa ato siring mga listeners sa Santa Barbara Public Market na kay Bornok, no? Kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Ay din ang makabanan sa kay Mimi sa Mimi Meat Station makabanan. Nagapamati subong sa aton din sa XFM Radio Patrol Ido. Good morning man sa kay Pinoy kay Nining Baroka sang Baroka Frozen Foods. Dira makabanan sa Iloilo Central Market kag diraman makabanan sa ila sining main branch sa Argelies sa Haro mangkabanan mangka tropa. Alas 4:48 na padayon kamo kabanan kapmati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning man kay Pare Onyok Bales kag aga panagbugtaw sa subong nga pangapinas ang Santon Plus Coffee Mix. Dira kay Bongbong Tirotso, good morning. Aga pare ka initubig kay ma timpla ni siya ka Santon Plus Coffee Mix. Ligad to, kita nay kami sa supermarket sa Tabuko sa Tabuk Suba. Nagbakal siya sa Santon Plus Coffee Mix. Amo ning iyang ginamin tinar, no? Ang Santon Plus Coffee Mix. Dugay-dugay makabanan ato ni Baloan ang pinaka ulihing kaimtangan sa ato na panahon na dirigyapon sa ato ng pungalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo makabanan mga katropa. Dugang nga balita makabanan dirigyapon sa ato ng pungalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dari bigay ad dere bisa kon katropang John Rio kay konta-konta bining pabiya police station, no. Kon kamusta ning kuano, kamusta ning nilumpat sa tulay sa aganan. May basi kon kulang gro si inom ni ang pestada ni lagi da. Ga konta kita makabanan sa aton sining connection sa sa pabiya, no. Garing subong ang aton sining connection. Hello. Hello, sir. Good morning. Oh, sir, sa media ni sir, ah. Dari sa... Oh, sir. Mangkot ko, sir, ay... kamusta to, sir, ang naglumpat sa tulay kagabi?
3: Do, wala ka mo man reported, sir.
0: Ha?
3: Wala ka may reported, sir?
0: Ah, why? Why ka sila ka-report na?
3: Why?
0: Oh, sa aganan ni Tabo gabi.
3: Why man ka tawag, sir? Why man reported siya mo, di?
0: Ah, diba siya sa kwa ng guro, sa fevers ng guro, no? Binipad lang karo, no? Kay magipadala din rin kwa nabing video nga gina-rescue sa fevers. Sige. Thank you, kid, sir, ha?
3: Ming aga, sir.
0: Oh, ming aga. Sige, sige, sige, no? Wait na. May tandak maan. So, ay, guro, mag-report to magkabalan ang... Nagtimo niyo, nag-responderan sa mga barangay tunnel to kag mga tao to naglumpat sa tulay. Sa barangay Aganan, makabanan, kahit ni Fiesta kahapon, wala pa nakapanap o pagkabalansa ang report dito sa Pabia Municipal Police Station. Alas 4.51 mga kabayan, dinigay hapon sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo. Lugabi katropang John Rey sa ato ng pag-asa, sa ato ng koneksyon sa pag-asa. Ibalon ta ang pinakaulihin kayong tangan sa ato ng panahon. Kaya man subong adlaw, nag-shift na kayo mga kabayan halin sa... Halin iya sa amihan, nag-shift kita sa... Tingulan season, kaya ang hangin magkabayan ari na kita sa sur nga bahin sang ari na kita magkabayan sa sur sa habagat na kita, no? Habagat season na magkabayan, buot na ba nang sining gapasunod na kita mga katropa sa natawag sining tingulan season. Tida mo naman sinisang mga problema naton nga pag-atubangon ay labadagid makabanan ang mga balatian, ang dinggi kag ang leptospirosis ini. Ini makabanan mga isa sa mga viral kag bacterial infection dala iya sang lamok kag ilaga kon magbaha ti amo na eh. Leptospirosis dala sang ilaga kag ang dinggi dala sang lamok ka. Para malikawan natin ning mga balatian, mga kabanan, mag-inom kita sa Premium D3. Kaya man ang Premium D3, mga kabanan, mga katropa, ginpabaskog ini, ginpa-epektibo, asubuang nga panahon, nga uso ang ubo, sipon, hilanat kang trangkaso, mga kabanan, mga katropa. Arang atong koneksyon, mga kabanan, sa pag-asa. Atong ibadoon, mga kabanan, ang pinakauling kahimtangan sa atong nga panahon, subuang nga adlaw, May 31. Alam mga kabayan, si Engineer Charlie Dipra sa Line No. 1. Engineer, maayang aga, live ka sa buong dinis sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, pag dinis sa katropang Phoebe Balls, Tibur Morales. Good morning!
4: Yes, sir, maayang aga sa parang atag ko lang natin sa XFM. Yari pa na ka, uling, sigal sa itong bulitin No. 9, karong adlaw, May 31, 2016. Alas 4 na sa aga, din kita ng sentro sa ang matag ng paipo niya si Tommy, ginagulaban na pati sa karan niya, bilang data. Yara sa 16.5 km na sudlangan sa Pasco, Batangas. May kabasugon niya hangin, magalabot sa 120 km/h malapit sa sentro. May pagmadlusan mo, magalabot sa 150 km/h. Magkahulag pa aminhan ang katundan sa 20 km/h. Samtang din naman sa atin sa may ulas ng Visayas, partikular na sila sa Iloilo, karagdaan daw. Padayan maka-experience sa magalungin ng kalangitan, expect na ito may mga scatter ni mga pagkula sa pagkilat ng gold. Dala sa Southwest Monsoon. May natutong makasarangan naman yan ngayon, magaling na pagkatan ng katundan, magadala sa mga natutong makasarangan na ito dala sa karagatan. Antal sa temperatura, nasa 26.4°C, adlaw, magabot sa kalasinto, 26°C ng aga, magatunod alas 6°C sa hapon. Sika man, pinakawalang lakas ng panahon, hindi kang sa iyo pag-asa, dali dito.
0: Engineer, ano nag-sit-in na ang habagat season, Engineer?
4: Yes sir, no. Nag-start na ng aton habagat kapag ito.
0: Okay, so mag-abos na engineer, anong mga senaryo nga ginapaabot naton?
4: Yes, ano, kung start na aton habagat, expect na itong frequent mga pag-ulan. Ma-experience na ito na anytime of the day tungkol sa Southwest Monsoon o habagat kag posible naman mag-start naman ang aton rainy season na kasi.
0: Okay, madamang salamat, Engineer. Okay, mga agad. Batihan mga kabinantan koneksyon sa pag-asa Iloilo po kay Engineer Charlie Dipra, mga kabianan, mga katropa.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Kamari kita mga kabinan sa nambal tanang tiyamunin nga mga season mga kabinan sa pagsulod na sang habagat season. Madamo sining nga mga balatian aton sining nga ginalantaw nga makapikto sa aton nga lawas ang leptospirosis. Ang dinggi kadalas ay lamok ipapagid mga kabanan ng mga balatian. Para manikaw kita sa mga balatian, mag-inom kita mga kabanan sa Premium D3. Kaya man ang Premium D3 mga kabanan, makahatag proteksyon sa aton na pinagi sa pag-inom sa Premium D3. Kaya man ang Premium D3 may alas siyang vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas sa kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga katropa. Mabakali na dira sa Antique, no? Mati subong sa aton sa 3.3 XFM Antique. Dasa mabutika na sa Antique, no? Pareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag suman sa Generic sa Pharmacy, kag pwede ba ni makabalik nga ma-order pagi sa Shopee, kag TikTok Shop. Diraman sa Kalibo, Rojas, Bacolod, Nationwide. Pamangkot lang kamo, no? Tanong-tanong kamo dyan sa mga butik malapit sa inyong lugar. Kung may available sila na produkto ng Yes to Health Incorporated, particular na ang itong premium D3 mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo, alas 4:57 na. Good morning kay para Onyok Balas. Dira kay Pare Onyok Balas sa Barangay Tananghawan, Kabatuan. Good morning. Kag sa mga personal dira sa Onyok Howlers, Onyok Hardware. Aga pa nagabugtaw, no? Si Pare Onyok kay masimba na sa alas 5. Alas 5:30 sa buong aga ang misa mga kabiyanan, mga katropa. Dugang nga balita, makamayang dirigyapon sa aton pamangaragad sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.

Good morning kay Perfecto Franco Jr. Good morning, katupang TV Board sa Tibor Morales. Good morning. Good morning, Perfecto Franco. Kamusta ikaw, Perfecto? Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4.50 in UAV na. Dito ya sa General Santos City. May isa to kalalaki nga nag-ala Spider-Man. No? Sumakas sa kuryente, sa poste. Kag nagkamangkamang. Ito sa nagkabit-kabit. Nagkamangkamang. Di may lang kay... Na-rescue ang makabanan sa mga otoridad na tabo ini dito iya sa General Santos City, mga kabayanan, mga katropa. Sa balita internasyonal, US President Trump dapat nga magbuhin sang iya timbang. Sino makabanan sa iya sinika doktor? Yara sa maayong kondisyon si US President Donald Trump apang gin abisuhan nga dapat magbuhin sang iyang timbang ini matapos nga gipitalom ang presidente sa routine medical check-up. Sino sa iyang doktor nga si US Navy Captain Sean Barbavila tuman ka baskog si Trump para sa pag-dumdum makabinan sang pag-perform sang iyang duties bilang commander-in-chief kag-leader sang state. Sa masunod nga bulan, mangin 80 anyos na ang presidente kag mayara inis subong nga ginatumar nga tatlo kabulong para sa iya cholesterol control kag cardiac prevention. Ginapahigbahin man ni Trump ang iya truth sa social sa diin. Sino kay Trump nangin perfect ang iya test. Ati mo naging na, no? Importante makabinan nga magbuhin kita sa aton nga mga ginakaon. Kaya man, isa makabinan sa mga problema kung hindi kita kabalo mag-control sa aton nga ginakaon. Pibeda mo sa nagkasunod nga balatian sa aton, no? Amunan ko nga ang diri sa aton sa XFM, ginahamalan ka muna namun ka mo nga ti mas mayo ni nga magkonsulta kita sa Yes to Health Clinic. Sa mga ganyan batyag naman ang balatian, no? Madamo na sa mga bulong na inom ninyo apang nawala agad gihapon na gayo. Inaman daw tag isa kakop na lang bulong na ginainom ninyo. Abang testingin ninyo nga magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Namtang inipakabinan sa iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa tubang lang sang Midtown Hotel. Libre pa konsultad law-adlaw, kagtuduan pa kamo kung paano makalikaw. Sa mapagkaon nga mo ang kamangdanan, nga wala ka nagayo, muna nang hambal na to, muna nang hambal sa ang pisisya ni Trump. Kanapa taganagan sa pagkaon. Kati, isa gapon sa mga factor, nga wala ka nagayo, bagod man kati pinagusto ka lang sa pagkaon. Dapat limitado ang pagkaon, no? Ilabrigid ang mga matambok ng mga pagkaon. Amin ko nga makabinan nga kung mag pakonsulta ikaw dira makabinan sa Yes to Health Clinic. Inatudloan ikaw kung paano makalikaw sa mga pagkaon ng among kabangdanan nga wala ka nag-ayo. Kagtudloan pa ikaw kung paano gamiton ang mga herbal. Agod manginig epektibo ang balka dito sa abon sa baray ito sa oksara namon. Damo to ang mga herbal plants bala. Pero magkita ka ba no kung paano natin na bala i-process? Kaya man dapat kami minutos ina nga mga pag-process. Hindi nga sila nga lagaon, mga lagaon, nga lagaon. Kaya ito yung nga ito pagpati, nga samtang nga nag-dalisay, nag-epektibo siya, lain galing, no? Hindi galing na insakto. So kung magpakonsulta ka mo dira sa Yes to Health Clinic, tunduan ka mo kung paano process na insakto ba na pag-process kaya hindi madula ang iya sini nga pagka-epektibo. Sini mga

0: Europa. Sa may ginabatsyag na sa inyong alabas, sa hindi na paghahulatang maglalaing mabalatian, diman ning laboratory bala, kisa sa atong ginadlukan ng panlaboratory, kaya ginatusukan kita sang injeksyon mo. Di parang hindi kita ay makulbaan, di lang kita yaw sa Yes 12 Clinic ka. May baluan ang imabalatian gamit ang Executive Health Analyzer Machine. Kada Domingo, pinaagisin eh. May baluan nga ang kanilain mo nga ginabatsyag balatian sa imong lawas. Magbisita libre sa konsultasyon sa Yes to Health Clinic sa Iloilo City na hamtang ini sa iyang building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa tubang lang sa Midtown Hotel, bukas sila alas 9 sang aga hasta alas 5 sang hapon. Domingo hasta Huwebes, alas 9 sang aga hasta alas 2 sang hapon. Idakon Biyernes. Yes to Health, ang kabulig mo sa ikayong lawas. Para sa dugang informasyon, magtawag kay Doc Raimundo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 o kung mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Aras 5:05 makabalan, pagbalik lahat ng dugang pagiging mga balita diri gyapon sa Exciting Pilipinas. Mga balita makabalan sa palibot sang Pilipinas, kag mga balita makabalan na diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo, mga katropa. Pagkatapos sa aton siling commercial.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, oh, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
7: Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat sa gabi.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Madayat na kubuwas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Ahora 6 FM, Radio Patrol, Hilo, a las 5:09 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Para kaming kaming matindiri sa XFM Radio Patrol Hilo, Exciting Pilipinas. Sa ligi kasi mana mga kabinan, nag-controversial si City Councilor Sien Marie Mabilog. Katapos ka na picturean sang netizens ang sarakyan nga ginapanagiyahan sang syudad sang Iloilo mga kabinan, nga nagaparking dito iya sa isa ka mall sa distrito sa Molo. Sa pag-guwa sa balita mga kabinan, ginako ni City Councilor Sien Marie Mabilog nga siya ang nag-drive sa tong salakyan. Akon siya ang nagdala sa salakyan. Gipa-drive ba niya sa iya sini ka-driver? Kay nagbakal sila sa mga school supplies. Ngayon pa nagtagay magkabanan sa mga estudyante sa syudad sa Iloilo. Isa ini sa mga programa magkabanan ni City Councilor Sien Marie Mabilog. Dahil naging question sa ito magkabanan, amo ang kung bala mayara nga trip ticket. Kung mayara bala magkabanan nga trip ticket, ngagin presentar mga kabanan si City Councilor Sien Marie Mabilog. Hindi nga naging pala magkutanon kung may arag ginbang kati hambal niya may arag ko, no? O galing kati wala niya ipakita pa kabanan kung may arag ginman. Sang naligad nga sisyon sang sanguniang panglunsod sang nag-deliver sang privilege speech si City Councilor Romel Doron nga nagapa-investigar mga kabinan, mga katropa sang mga empleyado sang City Iloilo City Government ginagagamit sang salakyan sang syudad nga hindi bala office hours kag office days. Lapaw na bala alas 5 tapos Sabado Domingo holiday. So dapat kuno investigaran ni mga kabinan. Surok sa privilege speech ni City Councilor Romel Doron. Ari ang iyasining pagpayag sa iyasining pag-deliver makabalan sa privilege speech sa pagpa-investigar sining mga empleyado sa Iloilo City Government kaya gagamit sa salakyan nga gidala ini makabalan sa outside the office hours kagasumuman non-office days si City Councilor Romel Doron.
2: Nagtaas pa rin na eh.
3: Pero Councilor, may existing kita ang guidelines.
2: Yes, kaya eh.
3: Pero why do we need pang magpasat pa rin sa ordinance ko, guys?
2: Di, for local application, ang guidelines na is very general, no? Okay. Let's say, may administrative order, may COA, may DILG, no? Puti, nga damo ula ka ba, no? Nga damo ula ka ba, no? Anong penalties? Pwede man nga sa aton dira may ara abi nga basi pwede kung may through an ordinance video i-supplement na ton ang nasyonal, no? Para sa abi nati ang maka-drive na kinanglan na permanent employee bla o ang profesyon ang iyang lisensya para sa way kabalo nga empleyado nga gusto ta nga mag-upgrade na nila pabalot na silang daan na amunan na subong ang requirements kag actually amunan ang requirements kadaan that is also for the general information. So nga asa amunan to nga natabo nga ado hindi kabalo kita kung anong muunta sa city government. So dapat may mga in place na kadaan kag para man sa inyo eh mabalaan nyo man, no? Balukan man kasako gisubong sa syudad. May mga bisita kita kung isa, may nagahulam sa lakyan. So not just anybody kan baro sang salakyan, no? May mga in charge na ngadaan.
3: Kasi Lord, do may impression bala nga it seems nga hindi magin sariling wala sila kabalo pero do may do ginabaliwala gid ya ang ining mga guidelines.
2: Precisely, so isa ina nga kinanglan inform sila nga hindi pagbaliwalaon, no? Nadamo gid sang salamu kita actually sa isang guru iban hindi lang yung wag is lang kamalo eh tapos hindi ba na stricto ang BLGs o di hindi ginagrahi ang mga salakyan o te na guru kamu masih nakita nyo man na po ay pang kamu nagreklamo it is only now na may nagreport. So mayo gani subok kay vigilant ang aton mga constituents dire. Where if not for sa ila no political aside ha, ano na bala na tabo sito sino bala nagreport. So actually kamu eh dapat kun kay kamu na kaintindi man siguro damo man nakita niyo gani siguro sila kyan ng government vehicles. So ano inyo ginhimo? Maybe it is only now nga na na-clear si inyo no na dapat hindi gali pwede na oh kita ko iban gagrahi sa gasoline station eh. Without mentioning kung sino ina, no? Mayara iban sa balay nila. Di, ako siguna, nahimok ko man na gani, sa tulad lang. Pero kung may mga nagsunod kuya sa guidelines, galit na isang ulit kung na-stricto, binalik kuya sa lakyan ko, kaya karoon mag-goodline ng madala pa na na.
4: Saan mo, Consular, ginbalikin mo service vehicle?
2: More than a year na. Sobra na kuan. Siyempre, isang nag-controversial patagay din sila una kay nga ang mga konsyal, naging panagaan sa lakyan. Di, at that time, ako gintipinsahan ko, kay di, isang kong chairman ko sa Committee on Transportation, I really need a transportation car. Di, siyempre, kinanglan ko driver gin. So, kinanglan professional. Well, with all the committees, sa unang mga kapadala kita invitasyon, di kinanglan ako gin mag-kuhan, umitawo ko kasubuon. Di umitawo ko kasubuon, hindi man pwede ka nga ako ng personal car gamiton ko. So, I need some government car para nga madasig ang pagpadala ko sa mga invitation nila.
4: Councilor, balikan ko lang ang investigation sa council. Who will take lead? Sining investigation
2: natin? Well, it is the committee chairman sa good government. Ang chairman na sumong si Rex Sarabia. I think ako daw member man ako ida sa good government. No? This cannot recall. Basta I think member ako eh. Daw tatlo kami daw ang abogado. Si Councilor Parcon. No? Kita nyo man kung isa may mga ginacompile complaint sa mga barangay officials. May tayong may inhibit kita, ayun ko sa mga kilala, tabla, no? Di, at least na nakalaruhan nga amo ina gali subong ang requirements nga it is no ordinary nga magulam ka lang sa salakyan o saron mo lang. Kung isa wala mga mo nagani, nagreklamo ka, especially kung office days mo lang, siguro for official function mo na. But now, masiling natin na kung Saturday, Sunday, holidays, kinanglan strictly monitor yun na. Kamu eh, you go on, you inform us, para nga hindi na kita mag-abusar, no? Do not abuse the use of government property.
3: Pero, okay. Councilor, in case sa outcome sang sining investigation, wala lang niya limit sa drafting sa ordinance, possibly, makarecommend mo sa findings ang kaso?
2: Well, depende sa chairman, no? Depende sa ebidensya, no? Kung siyempre may pwede kita eh. Pwede ka kita recommend eh. May, kuhan mo, may administrative sanction, may criminal sanction. Kung may ebidensya ka ganis, you can file directly with the ombudsman or with the DILG, no? Depende sa status ng isa ka local government. Kaya kung sa munisipyo, usually it is the province. Kung highly urbanized city, it is direct to the office of the president. Depende sa agency concerned. So, at least balaan nyo, no? Ang sa Banwaya, kung munisipyo, sa province, president. So, kita kay highly urbanized city.
3: President. President.
2: Office of the president or the ALG or ombudsman.
0: Ang balaan ni city council or mabilog ang mga privilege space. Si alluded to para kung sa iya
2: ay ginbenjun ugit nga para sa tanan not necessarily nga siya kahit hindi lang siya kasi si Councilor Om araw mo gani si iya na yung personal opinion ako ginklaro ugit ang investigasyon no hindi nga pa hindi para sa iya kundi para sa tanan and for future use kung mag-usar ka mo sa salakyan sa gobyerno especially during holidays, Saturdays and Sundays, you have to comply with the strict rules. No? So, sa una, kita ko man, wala sila, wala kong mga sunod, kiti why ang iba, inusinti man mo.
3: May wala ginasaway.
2: Isa man na, why man ginasaway? Gusto yun na, ako I agree. No? Ako, may time man siguro, gani, ako nga, gadali-dali ko, no, wala man kong magsunod. Yan ito, wala lang akong matakpan.
5: Counselor, aside sa...
0: Ano niya siya, may ara na may suspension anay abi sa gina investigar para hindi siya
2: wala pa later on siguro kung kinanglanon kita ipo at this time daw wala kita gan isang particular person nga ginatubod mo amo nang siling mo wala kita sang tao nga ginatubod nga investigaran kundi investigaran lang kun anong kakatabo sini diri te kun malabutan sina da depende sa ebidensya ina. Depende sa ebidensya. Basi, because of this, more complaints will be coming. No? Kasi may nakita ka mo, may na-observeran ka mo. So, we are inviting all na may nakita ka mo na nagagamit sa salakyan. May ara nga sa city mayor, may ara nga sa GSO. Not necessarily nga sa kudya lang, ah. Puti, ang isa niya naging dalata, iti abit nila karong na hos-focus talang niya. Na nakakita niyo ito sa unang sa cooperative, di kundi kin-brought out naman ito. Di kundi may mga na-dismiss, may na-gilpali, may nag-retire.
0: Nabatihan mga kaminan si City Councilor Romel Duron. Iti, wala man ko itong ginambal sila niya kung sinuotong investigaran, basta siya investigaran lang ah. Pero nag-umpisa mga kabayanan ay siling pagpanawagan sa pagpa-investigar mga kabayanan mga tropa sang mga empleyado sang Iloilo City Government na nagagamit sang silakyan sa gobyerno sa gwa sang inuras outside abis sa alas 5 kag paggamit sang silakyan mga kabayanan sa Sabado kag Domingo kag holiday. Sang nakitaan to ang sarakyan sang Iloilo City Government nga ginaga-parking to ya sa isa ka mall sa Mulo naging gamit makabinan ni City Councilor Sien Marie Mabilog. Ang oras din makabinan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5.21 na. Sa atin mga kauturan, sa atin mga kabinan kung may nabatyag ka mo sang high blood. Kag iban pagid nga mabadatian mag-inom kamo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang ato nga dugo nga mo ang gina halinan sa nagkalalain sa mga sakit. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga sakit nga diabetes, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang oras alas 5.22 na mga kabanan, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula sigurado nga mas manami sa bakod niyong relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Madamo gid nga salamat sa inyo papunta sa atong dinang program sa Exciting Pilipinas. Standby na makabinan sa masunod nga programa ang The Secrets of Health. Kaga balik kita karon mga alas 6 sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kabayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano, napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila mm-hmm. yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning ano. At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman ano. Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit nako. Eh baguhin natin yung atin pong mindset sa iba ano. Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman ano, na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Yeah, diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So, ako. Ibig sabihin daily yung rate mo sa mm-hmm. trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang
3: wala.
4: Sahod. Oo. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat mm-hmm. lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner mm-hmm. ganito eh, may budget sila sa load, mm-hmm. may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaya pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
3: walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, eh yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo.
3: Oh,
4: gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
3: Ayun. Minsan, ano yan, sapilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Na dapat na nabibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakang pangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo. So, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideklag yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama. At
3: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin yung mga garbage collector.
3: Mm.
4: Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun.
3: Mm.
4: Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugi butika.
5: Santone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santone Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santone Coffee, yung ano pa, soya.
7: Yeah.
6: Tapos nung nagkaroon na ng Santone Coffee, Santone muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santone Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over your dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, atin po napakinggan ng isa sa ating mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang atin pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon Dok, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, dapat meron kayong nakaano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Mm-hmm, yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
3: Oh.
4: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay, nasa sa inyo po yan.
3: Mm.
4: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang. Ano?
3: Mm.
4: So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest eh, napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
3: Huwag yung busin lahat sa, para sa ngayon. O,
4: kasi
3: ano?
4: Puro buffet ngayon, partner eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatukso.
3: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
3: Yeah.
4: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
3: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
4: At saka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
3: Mm-hmm.
4: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
3: Yes, so
4: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
3: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
4: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
3: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
4: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
3: So, yeah.
4: Pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
3: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
4: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, tawag dito, common sense ang papairalin.
3: Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. At pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
4: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung Ang tawag doon is pansit-pansitan.
3: Mm-hmm.
4: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
3: Mm-hmm.
4: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
3: Ayan,
4: ayan, alingatong. Yan. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
3: Yan,
4: bawas sa mga karne, mag-take ng beer.
3: Mm-hmm.
4: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya, kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan, dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
3: Mm-hmm.
4: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3. At sabayan ng vitamin C, dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ay inaatake ng gouty arthritis. Yung iba, talagang nadideform na yung mga joints, ano? Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po, ano? Yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
4: Ano
3: na
4: yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
3: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
4: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
3: Mm.
4: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
3: Mm-hmm.
4: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
3: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo, no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede niyo i-recommend sa akin, Doc?
4: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
3: Mm-hmm.
4: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
3: nararamdaman?
4: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na eh.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng atin pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
3: Nako.
4: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
3: Mm-hmm.
4: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
3: Yeah, so mga kabayan natin ano, na halos wala ng exercise doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, mm. lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
4: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis mm. nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas mm-hmm. magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, mm-hmm. nako, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm-hmm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle mm-hmm. at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
3: Mm-hmm. Naku, Dok, napasarap-usapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
3: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: X-F-M.
9: X-F-M.
10: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, Hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora 6 FM, Radio Patrol, el hilo a las 6, 4 horas, banca tropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
2: Headlines, headlines.
0: Ang aga sa atong mga katropa, sa atong mga katuran na nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras na sa 5 na magkabin ang mga balita atong talakayan subong aga. Ang balita magkabin nga natipon sa atong sinimukapdan ng mga patrol reporters sa isang kasimana. Ang mga balita magkabinan sa Sudad Kag Probinsya sa Iloilo. Nakipan mga balita magkabinan sa palibot sa ang pungsod na Pilipinas. Pagulang na batian magkabayan ang pag-uwang sa bumbero. Report ni magkabayan sa ato sining mga patrollers. Sa Gyapon, magkatropa ko si katropang Fabi Borges Tibor Morales. Opdang kita ni katropang John Rimbertes. Una kita magkabayan sa mga balita sa City Hall. Iloilo City Mayor Raisa Trinas. Ginreklamo bangod sa posible violation sang anti-IPAL policy sang DILG. Mga native trees sa Sunset Boulevard ginpang utod. Councilor Sien Marie Mabilog nagpatag kung diin siniging gamit ang service vehicle sang Iloilo City Government. Iloilo City Mayor Raisa Trinas tuyo nga painvestigaran ang report nga nakitaan ang service vehicle sang City Government sa guwa sang GT Mall sa Molo Domingo Mayo 24. City Councilor Sien Marie Mabilog. Kompleto ang ginbaton ang iya rata bangod wala niya ginbaton ang service vehicle. Nagintaniag sa to sang City Government. 7,500 ka mga ilonggos nakabenepisyo sa Kaya Emergency Employment Program sang Iloilo City Government. Concrete pouring ceremony para sa labing unang public rental housing project sa Iloilo City ginpatigayon. Ato ni Badoan ang detalye sa balita upon kaya tropang Jansen Crisostomo.
3: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Mayo 25. Ginkadismaya ni General Services Office Head Engineer Neil Ravena sang nadiskubrehan nga ginpanglabo ang pila ka mga puno sang native trees sa Sunset Boulevard. May kabugusan nga 5 ka mga native trees ang nakitaan niya ginpanglabo. Sa linapat sini ang Bunny Tree, kag isa naman ka Pine Tree. Naghimo na sa imbestigasyon ang opisina ni Ravena agud may baluan kung sino ang nagpanglabo. Naibaluan nga wala sang may naka-install nga CCTV sa amo nga lugar. Samtang tuyo nga paimbestigaran ni Iloilo City Mayor Raisa Trinas ang report nga nakalabot sa iyang opisina angol sa nakitaan nga service vehicles ang Iloilo City Government nga nakapark sa guwa sang GT Mall Molo sang Domingo Mayo 24. Suno sa alkalde nga iya ginaseryoso ang among report kay gimanduan na ang concern nga opisina nga usisaon kag hibaloon kun mayara sang official transaction ang mga sakay sini sa among tion kag lugar. Ginbabutyag ni Trinas kang paggamit sang government service vehicles ang limitado lang sa official functions kung sa diin kinahanglan niya magsunod ini sa government rules and regulations. Pananglita niya mapamatud-an nga naglapas o kung unauthorized ang paggamit sini, may nagkakaigo ini sunod sa alkalde nga accountability kag administrative actions. Samtang, nagapanawagan naman si Trinas ang transparency in sakto nga paggamit sang government resources kag pagsunod sa mga pulisiya sang gobyerno. Samtang, ginklaro ni Councilor Sien Marie Mabilog nga wala sini gingamit ang service vehicles sang Iloilo City Government agud nga maglagaw-lagaw lang sino kay Mabilog nga iya inigin gamit sa pagbakal sang supplies para sa barangay bilang kabahin sang iya balik eskwela project kag nagbisita man ini sa 5 ka mga barangay sa magkatuhay nga lugar sa syudad sa nagligan niya Domingo Mayo 24. Dugang paniya nga ang tanan niyang aktibidad ang nakapost sa iya social media page. Ginklaro man sini nga ang iya paggamit sang salakyan ang hindi pang lagaw-lagaw lang kundi nagaservisyo ini sa mga

0: muluyo. Halinman sa iya personal nga kwarta ang ginpagasolina sa salakyan nga iya ginhulam, pahayag pa sang opisyal. Samtang, Mayo 26, gintanyagan sang Iloilo City Government ang opisina ni Councilor Shane Marie Mabilog sang service vehicle. Inagin kumpirmar ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson sang Office of the City Mayor. Suno kay Fantilaga Gurzal nga ang service vehicle nga Mitsubishi Strada pickup nga may plate number SFA2447 ang una na nga gin-issue kay Anay Councilor kagkaroon Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Sunod iningagin sa loo ni Anay Doc Nick Baronda sa nagpungko siya bilang konsehal sang syudad. Sa nagpungko si Mabilog sang 2025, gintanyag sa iya ang mga service vehicle apang wala niya inigin baton bangod hindi niya pa inikinahanglan suno kay Fantilaga Gurzal. Sa subong suno kay Fantilaga Gurzal nga wala na na-update o kunaislan ang property accountability receipt sang service vehicle kung saan inagapabilin nga nakapangalan ini kay Christine Joy Sales, staff sang Office of the Vice Mayor. Ginbuyag yag ni Fantilaga Gurzal nga bangod wala sang naka-assign nga government vehicle kay Mabilog, full niya nga mabaton ang representation and transportation allowance o kunrata kada bulan.
1: Particularly ang ini nga salakyan ng SFA2447. Ang unang nga sini nga nagamit si former City Councilor Julie Grace Baronda at now Vice Mayor Baronda. And posteriormente ginsalo ini sang iyang amay nga si former Councilor Baronda sang nag end ang iyang term sang 2022, hindi kita magsala, no?
2: Mm-hmm.
1: And then nagpungko ang iyang amay, so wala naman ini islan ang property accountability receipt kay nakapangalan ini sa ilang staff sa kay Christine Joy Sales. It so happened nga staff ni Mike Subong sa Office of the Vice Mayor. So sa amo to matiyon sa nag-end naman ang term ni Nick Baronda at iyang matatay, gin-offer ini kay Shin Mabilog kay ti knowing nga isama lang sila ka grupo ang ilang possible ang ilang driver nga isa nila ti amo man la amo man gihapon and then ang nakapar there's no need ng stage kay ti staff man gihapon sa nila dra, no? However, wala niya inigin baton kay sige niya sa amot ko tiyon, hindi man niya kinanglan ang service vehicle.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang, kumpleto nga ginabaton ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog ang iya representation allowance and transportation allowance o kunrata bangod wala niya ginbaton sadto ang service vehicle nga gintanyag sang city government. Ini ang ginpakigbahin ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Sunod kay Ms. Joy, nga ang mga konsehal sang syudad ang mayara sang option nga batunon ang gilatanyag nga available nga service vehicle sa diin ang portion sang ilarata ang mabuhinan. Apang kun wala sang service vehicle, imo mabaton ang full nga transportation allowance. Ginpahayag ni Ms. Joy nga wala man nag-attempt ang konsehal sa paghambal sa liwat nga iya na lang batunon ang service vehicle nga gintanyag sang syudad. Samta ang salakyan nga gin-offer sadto kay Mabilog ang yara sa subong sa idalom sang Office of the Vice Mayor.
1: May naka-issue under sa iyong office ni Councilor Mabilog. That's why na ginabato niya ang iyong full arata or representation and transportation allowance kada bulan na wala sang buhin. Kaya nga yung mga konsehal, mayara na silang option eh. Let's say there nga patunon nila ang gintanyag sa ila or available na service vehicle. But portion sa iyang arata, hindi maganon. Hindi portion sa iyang arata, mabuhinan, no? Hindi ang full get arata niya ma-receive niya. But kung wala kaya sa service vehicle na deficiency mo, ang full nga rata mo ang ma-receive mo kada bulan.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang, Mayo 27, masobra sa 7,000 ka mga residente sang Iloilo City ang natalan nga makabaton sa benepisyo gikan sa programa sang Iloilo City Government nga kaya o kun kabulig pang kabuhayan emergency employment program. Suno kay Gabriel Felix Umadhay, Head sang Public Employment Service Office sa Confeso, Iloilo City, tinutuyo sang programa nga makahatag sang immediate nga livelihood assistance sa mga Ilonggos nga naapektuhan sang pagtaas ang presyo sang gatong kag iban pa nga mga economic challenges. Natala nang i-deploy ang mga benepisyaryo sa tatlo ka mga batches. Ang first batch ang may 2,500 ka mga workers nga magasugod na sa Hunyo. Pagasundan ini sang dugang nga 2,500 ka mga workers nga i-deploy naman sa Hulyo. Samta ang last batch naman nga dugang nga 2,500 workers ang i-deploy sa Agosto. Ang tag sa kabenepisyaryo magabaton sang 4,000 pesos cash o kon 400 pesos kada adlaw sa sulod sang napulo ka adlaw nga obra. Naibaluan niya nag-alokar ang syudad sang 30 million pesos para sa implementasyon sa among programa. Samtang iban sa mga kaya workers ang i-deploy sa mga barangays agon magbulig sa pagtinlo sa mga kanal o kon waterways bilang kabahin man sa flood mitigation kag dengue prevention efforts ang syudad. May mga workers man nga i-assign sa pila ka mga government offices kung sa diin malakip sa ila obra ang pila ka mga clerical works, date encoding, secretariat support, sorting kag iban pa nga mga ulubrahon nga kinahanglan sang barangay o kon opisina. Samtang Mayo 28, ginpatigayon ang concrete pouring ceremony sa labing unang public rental housing project sa Iloilo City. Nahamtang ang mga proyekto sa Barangay Sambagharo malapit sa University of San Agustin Extension Campus. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang among seremonya. Duha ka mga 7-story residential buildings kay may kabug-usan nga 362 ka housing units ang natalan nga patindugon sa among site. Ang tag sa kayunit ang may kadakuon nga 27 square meters nga studio type residence. Magluwas sa duha ka mga residential buildings, maga-construct man sa palibot sang site sang multipurpose hall, health center, park, playground kag basketball court. Samtang ginpabutyag naman ni Mayor Treñas nga masamin niya nga ginahambalan si Attorney Peter Milliare, ang head sang Iloilo City Local Housing Office, nga siguraduhon niya ang tanan nga housing project sa syudad ang manging inclusive kag available sa tanan nga segment sa syudad. Buot silingon sini nga himuon ang among mga housing projects nga available para sa middle class, underprivileged kag mga nagasugod pa lang ang mga pamilya kag sa working class. Tinutuyo sa mga proyekto sunod kay Treñas ang mga makahatag sang safe kag dignified nga mga puluy-an para sa mga Ilonggos.
2: This project rises as a proof that when the government works with compassion and purpose, a people-centered project becomes possible. But beyond structures, this project is truly about people. Para gid ini sa mga Ilonggos nga nagahandom nga magkabalay pero ginauna ang pagkaon sang pamilya, pag-eskwela sang ila kabataan, kag para ini sa mga nagaumpisa pa lang sa pagpamilya, kag mahatagan sila tsansa makatipon para sa ilang pangabuhi. This is a chance for those not privileged to earn more but continue to strive hard in life to make them cross from the bottom income group to a better state of life.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang Mayo 29, ginreklamo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sang abogado nga si Attorney Josea David Kising bangod sa possible violations sang DILG Memorandum Number 2026-006 ukon ang anti-Apple policy. Sa sulat nga ginpadala ni Attorney Kising kay DILG Secretary John Vic Rimulya, gina-request sini ang ahensya nga mag-conduct sang investigasyon kag appropriate action batok sa alkalde bangod sa TLC ni Inday Projects ang city government. Sino kay Attorney Kising nga ang term nga Inday ang publicly nga gingamit bilang campaign o kung stage names ang alkalde. Nalakip man sa sulat ang pila ka mga news screenshots kay mga dokumento sa nagligan ni eleksyon kung sa diin makitaan ang tinaga nga Inday Raisa. Naibaluan nga ang anti-Apple policy sang DILG ang nagadumili sa pag-display o kung pag-affix ang pangalan o kung inisyal sang opisyal, litrato, logo, political slogan, motto, color kag motif nga mahimo ma-associate sa opisyal sa mga proyekto sang gobyerno. Samtang ginklaro naman sa opisina ni Mayor Treñas nga wala pa sila sang may nabaton nga opisyal nga kopya sang reklamo may kaangtanan sa among issue. Ang ini nga mga balitang iladulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: Maraming salamat kay Katropang Janzin Crisostomo. Under control na ang sunog mga tropa dira sa barangay Banantang sa distrito sang Haro. Dugang nga balita lokal. Balita na gikan sa Iloilo Provincial Capital. Ordinansa nga naghahatag sa incentive sa mga barangay tanod na approve na sa final reading nga. Governor Atty. Vincent Jr. personal nga ginbaton ang 344 million pesos para sa barangay ka-graduating students. Mga balita na gikan sa Iloilo Police Provincial Office, pila ka mga pulis sa IPPO na graduate sa Criminal Investigation Course. Yari mga balita.
4: Mayo 26, naprobahan sa third and final reading sa sesyon sa Sangguniang Panlawigan ang naghahatag sa incentive ng 2,000 pesos sa kada tuig sa barangay Tanod. Ang ordinansa ang gin-author ni 2nd District Board Member Jun Mundihar. Base sa ordinansa, ang mga barangay Tanod nga gin-paregister sa barangay sa Department of the Interior and Local Government umpisa sa 2025 amo ang makabaton sa incentive.
5: As 21 barangays, every barangay as a list of members of barangay Tanod submitted to the DILNC as of December 2025. Amo na lang basihan naton sang 2026, 2027, 2028 unless kung i-amend na listahan nga ang numbers of members of barangay Tanod. We should have to strictly follow this, otherwise there is no control. The tendency is some of the barangays, because of the financial.
4: Mayo 28, nagpadulong sa Manila si Governor Atty. Defensor Jr. kag si Liga President Amalia Victoria Liboque agod magpirma sa memorandum of agreement sa Office of the President. May kangtanan sa bawat barangay makinabang programa sa opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. nga naghatag sang financial assistance sa barangay nga 200,000 pesos. Ang 100,000 ihatag na financial assistance sa lima ka mga deserving nga mga manog fourth year college. Kag ang 100,000 gamiton ng proyekto sa barangay. Nabaton sa gobernador ang 344.4 million pesos na cheque para sa 1,720 ka mga barangay sa probinsya. Una dire gin aprobahan sa sangguniang panlawigan na resolusyon nga naghatag sang authority kay Defensor nga makapirma sa memorandum of agreement sa Office of the President. Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office sa mga police investigator nga nagtraining sa Criminal Investigation Course naggraduate si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Resalan ang keynote speaker. Sa mensahe ni Resalan, iya ginpahayag nga sini nga confidentia nga ang naggraduate nga mga police sa Criminal Investigation Course mangin seasoned investigator sa maabot nga inadlaw.
6: Balitang dukan, balita sa lokal. Balitang nasyonal.
3: Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 6:21 na mga katropa. Dinamin kita sa balita ng nasyonal. NBI may nabato ng impormasyon nga dugang kapila ka mga personalidad ang isuhan sa ICC o kon International Criminal Court Warrant. Agad malikawan ang liwat kapag palagyo sa mga subject sa ICC warrant of arrest. Palasyuluyag nga enforce inigilayon in kaso kung may mag-abot pa. PNP mag-enforce ang arrest warrant bato kay Senador De La Rosa professionally kagwala na sang political bias. NBI hindi magpromisa ang specific timeline sa pag-aristo kay Senador Bato De La Rosa. Tatlo ka area sa ginabantayan sa ahensya nga posible ginaparaguan sang senador. Senador Bam Aquino ginpanginiwala nga ila na istoryahan ang charter change. Senador Ping Lacson gin-confirm nga nahambalan ang charter change isyo sa ila tinipon-tipon sa isa kakilalang casino hotel and resort sa Manila. Pinapakit ka mga balita nasyonal. Upon kay katropang Era Espinosa.
7: Mayo 24, ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga sila ang nakabaton sang impormasyon nga dugang pila ka mga personalidad ang maisyuhan sang warrant of arrest gikan sa ICC. Sunod kay Matibag nga handa sila sa pagserbe sang posible nga warrant of arrest kun ini ang magwa. Para kay Matibag nga kun sino man ini kag kun anuman nga krimen ang ginapangatubang sini basta may warrant mayara sila sang protocol nga sundon sa diin kun may magwa nga dugang nga warrant masami sila nga handa sa pag-enforce kag pag-serbi sini. Matandaan nga ang ICC ang nag-issue sang warrant of arrest arrest batok kay Senator De La Rosa matapos inyang ginailigar nga co-conspirator sang crimes against humanity charges angot sa killings nga natabo sa war on drugs sa idalom sang Duterte administration. Sa kaangot nga balita sa tion nga may magabot pang warrant of arrest gikan sa ICC batok sa mga ginailigar nga co-perpetrators ni President Rodrigo Duterte inyang gilayon nga ipa-enforce sang Malacañang. Ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga luyag sa executive branch nga mga forthcoming ICC warrants ang gilayon nga i-enforce kasunod sa desisyon sa Supreme Court kag resolusyon nga nagapabor sa posisyon sang gobyerno. Pagibay ni Castro ang mga warrants ay hindi na kinahanglan pa nga mag-agi sa lokal nga korte. Sa din ang ICC warrants ang gin-issue sang ICC nga valid bangod ang ICC ang international tribunal kag ini foreign court sa iban nga state. Samtang mag-enforce ang PNP sa arrest warrant batok kay Senator De La Rosa professionally kag wala sang political bias. Ginpahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcatis Jr. nga ilay ga-perform ang ilad duty professionally kag wala sang political bias sa pagsiguro nga ang proseso nagapabilin nga dignified kag secure sang tanan nga partido nga involve. Kun ibaluan nga nag-deploy na ang PNP sang tracker teams sa pag-locate kag pag-aresto kay De La Rosa. Sa dugang nga balita, hindi mapromesa ni NBI Director Melvin Matibag ang specific nga timeline sang pag-aresto kay Senator De La Rosa. Ginpahayag ni Matibag nga sa subong hindi siya makahatag sang patod nga detalye apang tatlo ka areas ang ila ginabantayan nga posible ginapanaguan sang senador. Pakigbahin ni Matibag nga si De La Rosa ang may option man sa pag-surrender sa mga otoridad apang duda siya kung ini ang matabo. Mayo 25, ginako niya ni Senate President Tito Soto nga siya ang nag-propose sa pagtulod kay Senator Sherwin Gatchalian agud ng bustlan si Senate President Alan Peter Cayetano. Ini ang iyagin pabutiyag sa pag-dispel sang notions nga siya nagapungko lang sa sidelines apang depende pa kung si Gatchalian ang makasecure sa nagakinahanglan nga boto. Samtang ginbuyagyag ni Senator Amy Marcos ang ginaligar plano nga pagpanghanda sa charter change para sa term extension kay hindi madayon ang 2028 elections. Ginpresent sang senadora ang video kadungan sang sesyon sa mga adlaw.
8: Hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil.
7: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Senator Amy Marcos. Samtang, ginquestion ni Senator Hontiveros kung amo na bala ini kanubo ang nalabot sang politika sa Pilipinas nga bisan sa sulod sang Senado nagabatuhan ay pasang istorya. Hindi man magsugot ang senadora nga masulod sa official records sang Senado ang fake news. Sariin ginatumod sini ang video nga ginpresent ni Senator Amy Marcos ilabi na nga wala ini sa nagakaigo nga ebidensya. Sunod pa kay Hontiveros nga sa nagdigat nga semana nagprivilege speech pa ini angol sa natabo nga shooting incident sa Senado apang subong nga semana lain naman nga istorya ang luyag pagwaon sang senador. Sa kaangot nga balita, nagpasugot si Senator Amy Marcos nga kakso ng video nga iyagin present sa official record sang Senado matapos nga iniya nakakwa sa nanari-isaring reaksyon gikan sa publiko. Apang sa piyaksin ni nangabayang senadorang wala sang may matabo nga term extension kag mayara sang election sa 2028.
8: Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028.
7: Nabatian si Senator Amy Marcos. Samtang fake news, iniman ang pagtawag ni Senator Bam Aquino sa ginpresent nga video ni Senator Amy Marcos. Nagapanindugan si Aquino wala nila na istoryahan si minoriya ang charter change. Nagitay man ang minority bloc apang bisan isa ka beses. Wala ini na mentionar ni Senator Vicente Solo III, Senator Ping Lacson, Senator Kiko Pangilinan pamilinan kagsang iban pang mga senador ang constitutional change dugang pa sa nasamit nga senador gin Claro Manny Aquino nga wala sang kamatuoran nga ang minority ang nagtingob agud punggan ang charter change.
9: I rise to second the motion of Senator Zubiri dahil yung video po na nakita ho natin marami hong pagsisinungaling. Unang-una po klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week, baka naging 3 times pa yan, at ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni Senate former Senate President Soto, ni Senator Lacson, hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala po nagsabi mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news.
7: Nabatian si Senator Bam Aquino samtang ginklaro man ni Senator Migs Zubiri nga wala inisang kahilabtaran sa plano nga charter change balis kad sa ginapakita nga video ni Senator Aimee Marcos sa session sang Senato. Suno ba kay Zubiri nga kun akig ang senadora dapat nga maakig ini sa gobyerno kag sa iya utod nga si President Ferdinand Marcos Jr. sa bylaw nga gub-an ang iya mga kaopdanan sa Senado. Nagpabutyag man ang senador nga wala ini nakaagi ang istorya sang iya mga fellow senators angot sa ginapahayag nga charter change.
10: Oh, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan, no? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here? Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, salita po siya dyan, magaling siya sa gobyerno niya.
7: Nabatian si Senator Migs Zubiri. Sa dugang balita, gin-confirm ni Senator Ping Lacson nga ilan hambalan ng charter change sa ila pagtipon-tipon sa isa kakilalang casino hotel and resorts sa Manila. Lakip sa present sa mga pagtinipon-tipon ang masanay Senator Vicente Soto III, House Speaker Budget D, former Senate Secretary General Dong Mendoza, kag isa sa mga Deputy Speakers ng House of Representatives. Kabay sa mga nadiskusyonan ang pagpanubo sa 35 years old nga age requirement para sa mga kandidato sa pagka-presidente. Magluwas sa confirmation ni Lacson mismo si Senator Vicente Soto III ang nag-ako man ng ilan hambalan ini sang damlaglang. Sa mumani adlaw, ginbasura sa Korte Suprema ang plea ni Senator Ronald De La Rosa para sa temporary restraining order kag status quo ante order agud nga punggan ang posibleng arrest warrant sang ICC. Gindesisyonan ini sang korte pagi sa deliberation kag majority votes sa mga justices. Matapos na diskusyonan ang petisyon, pabor ang kadamaan nga ibasura ang TRO bangod na pastawan ng senador nga makarepresentar sang maathag nga legal right kag urgent irreparable injury nga gina-require para sa interim relief. Mayo 26, ginpaboran sang Sandigan Bayan 7th Division ang hingya sang Office of the Ombudsman nga precautionary hold departure order. Balik ni Senator Rodante Marcoleta ni Congressman Michael Defensor kag duha kay iban pa. Ini ang may gangtaran sa kaso ang ginapangatubang sang senador nga plunder kag bribery sa piyak sang pagbaton sang 75 million pesos nga campaign donations gikan sa tatlo ka mga individual. Sunod sa ombudsman nga bisan pa ginasiling ni Marcoleta sa mga public interviews nga campaign donations ang iyan na baton ilalang ginakwestiyon kung nga awala gihapon nakabutang sa iya 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kung sa iya Statement of Contributions and Expenditures sa iya 2025 Senate bidang among kantidad. Nabaton sa senador ang 75 million pesos sa tatlo kasi paradong mga occasions kay iniyamo sa January 6, 2025. Sa rin nabaton niyang 30 million pesos January 8, 2025, 25 million pesos. Kag January 9, sa amuman nga tuig, sa kantidad nga 20 million pesos. Sa amuman nga adlaw, nagpangayos ang pasaylo sa Senator Migs Zubiri sa pagmensyonar sa pangalan sa late television kag journalist nga si Inday Badiday sa iya manifestation sa session sa Senado. Matandaan nga nagugat ini matapos ang pag-present ni Senator Marcos sa video angon sa ginapahayag ongoing efforts sa term extension kag charter change. Pag-ibay ni Zubiri nga hindi niya hungod nga i-disrespect ang memory ni Inday Badiday o kunbuhinan ang iya legasiya sa politika. Sa amuman nga adlaw, wala nag-object ang majority bloc sa Senado sa motion sa pag-adjoin sa session matapos nga nag-walk out ang minority bloc ang ginpabutang ni Senate President Alan Peter Cayetano sa record ang ginhimo sa minoriya. Kung nahibaluan nga nag-move para sa quorum call kag adjournment sa session sa Senate Minority Leader Senator Vicente Tito Soto III matapos nga nagwa sa session ang miyembro sa minority bloc.
11: Madam President.
7: Minority Leader.
11: I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President.
7: So I only see the minority leader representing the minority. The others had left. Nabatian sa ni Senator Soto kag Senator Loren Ligarda. Bangod sa pag-walk out sa minority na punggan ang botohay sa motion sa pagtakal sa plenaryo sa proposed ni amendment sa ilang rules kag pagpanugot sa mga senador nga makatambong sa session remotely. Kung naibaluan nga nagugat ang mainit nga debate sa gin-introduce ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva sa plenary ang proposal ni Senator Rodante Marcoleta nga pag-amend sa rules kag lakip sa provision nga panugutan ng senador sa pag-attend sa plenary sessions paagi sa teleconferencing.
12: Ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh.
13: Madam President.
14: Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontivero.
13: Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang motion binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung motion iyon, yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa noon? Dapat ang Committee on Rules na initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Eh hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary.
7: Nabatian si Senator Risa Ontiveros kag Senator Marcoleta. Yan question man sa miyembro sa minority ang among alihok sa pag-discuss sa amendment sa ini ang na-refer sa Committee on Rules sa diin. Ang panel ang wala pa na-constitute matapos nga ini ang gindeklarar nga vacant sang ang bag-o nga majority ang nag-move sa pagboto kay Senate President Alan Peter Cayetano Talos, kanay Senate President Soto.
15: Reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Now, here's the portion, Mr. President, or Madam President. While expressing no objection to the proposal, Senate President Cayetano A. suggested giving the Committee on Rules time to discuss the matter. Now my question is, was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none because it's now being reported out by the Acting Majority Leader without consultation with any of the members. And by the way, Mr. Madam President, wala pang Committee on Rules eh.
7: Nabatian si Senator Ping Lacson, samtang gin-move ni Cayetano anong ang plenary ang magatakal sa proposal matapos nga nabatian ang argument sa minority kag majority kag nag-object diri ang mga minority senators.
16: Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree.
7: Nabatian si Senate President Cayetano base sa statement sa minority matapos ang natabo nga ang proposed nga pagbag-o sa rule ang nag-aapekto sa kung paano ang mga senador mag-attend sa session, participar sa mga proceedings kag pag-exercise sang mandato pagi sa remote session sa diin. Ang kaangay nga measure ang kinahanglan nga buksan sa healthy nga public hearing debate sa baylo nga ini ang ginadalian sa majority para sa minoriya nga ila gina-welcome ang healthy nga discussions apang ini nga kinahanglan nga panugutan ang tanan nga mga miyembro nga mapamatian kag ini pagpwersa ng chambers sa pag-move sa karesigon nga luyag sang majority.
17: We are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish,
16: Madam Chair, may
17: who will benefit from the amendment to the rules.
18: For the
17: is this rule, Mr. President? Is
18: the...
17: this rule, Mr. President, for
18: I
17: Senator Bato, who is not here?
18: Senator
17: we
18: Pangilinan.
17: Would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote.
7: Nabatian si Senator Pangilinan sa session. Kunay baluan nga si Senator Juan Miguel Zubiria nagtulod sa ibang mga miyembro sa minority bloc sa pagwa sa plenary session matapos nag-insist ang majority sa pag-divide sa House paagi sa voting. Para naman kay Senator Gatchalian nga wala sang pandemic agud nga magtambong ang mga senador sa session via teleconference kangay sa ginhimo sa tion sang COVID-19 pandemic. Mayo 27, determinado ang Senate Majority Block nga iduso ang motion ni Senator Rodante Marcoleta nga pasugdan ang online voting sa session sang Senado. Sunod kay Senator Amy Marcos iniya nakaagi man nga ginhinyo anay nanday Senator Risa Ontiveros kag Senator Kiko Pangilinan dugang pasang senador ang gina-target sila sa mga miyembro sa Senate Minority pinaagi sa pagpasaka sang kaso batok sa ila. Nagapati man ini nga posible ini ang may kahilabdanan sa tinutuyo sa minoriya nga liwat isla ng leadership sa upper chamber. Apang sa piyak sini, nagalaom si Marcos nga maghisugot na ang magtimbang grupo as soon as possible.
19: Pagsigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo kung paparoon nila nagpila naman si Senator Ontivero, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan, meron pa naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila. Pagkaalala ko, Senator Dilimpat saka Senator Villanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan nag-walkout pa.
7: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ng Senator Aiming Marcos. Samtang gin-raids ang Criminal Investigation and Detection Group of National Bureau of Investigation, ang balay sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga Sirin, ini ang ginapatihan na ginapanaguan ni Senator Ronald De La Rosa apang ginpahayag sa purok leaders ng subdivision nga wala saan tao sa puloyan sang nagpatigayin sang raid ang mga otoridad. Sa report nga ang balay ang ginapanagiyahan ni Virgilio Abdulacay Aribon Cariño nga ginapahayag tiyo ni Senator Robin Padilla kang nagatrabaho bilang consultant sa Senado. Sa ila pag-raid, wala nila nakita si De La Rosa sa amunga puloyan. Samtang may pagnubo sa satisfaction rating ni President Fernando Marcos Jr. halin sa neutral ini nagkad to support rating. 33% lang sa mga adult Filipinos ang nasatisfied sa performance sang presidente base sa survey sang social weather stations. Ginapakita man sang survey ng 49% sa mga Filipino ang wala na satisfied kag 18% naman ang undecided. Ang net satisfaction record ni Marcos ang nagnaba sa tanang areas sang Pilipinas, rural man o kon urban areas. Samtang nagsugod ng labing unang case status conference para sa kaso ng crimes against humanity ni Ani President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ginpangunahan ini ni Presiding Judge Joanna Corner. Ginpresent sa korte ang mga members ng Council sa Prosecution, Defense at Common Legal Representative sa mga biktima. Naghingi si Duterte hindi magtambong sa among case conference. Samtang ginanunsyar man sa ICC nga magasugod ang trial ni Duterte sa Nobyembre 30, 2026. Mayo 28, gintawag ni Senator Kiko Pangilinan si Senator De La Rosa nga lawbreaker ini matapos naginduso sa majority block na pasugtan ng mga senador nga mag-attend sa session pinaagi sa teleconferencing. Ginpaatag ni Pangilinan ang kinalain sa nanging sitwasyon sang una ni Representative Laila De Lima kumparar kay De La Rosa. Suno pa sa senador nga wala sang COVID subong kag nagapanago sa Senator De La Rosa sa mga otoridad. Samtang sa Senator De Lima sang unang nag-surrender sa mga otoridad. Sa matandaan naginyo sang una si Pangilinan sa Senate leadership nga pasugtan ng nasamit nga senador nga magtambong sa plenary sessions bangod nga napreso ini. Samtang ginpasakaan sa Office of the Ombudsman sang kaso nga plunder kag graft sa Senator Jingoy Estrada. Iyang may kangtanan sa ginaligar pagkaulamit sang senador sa flood control kickback scheme. Suno kay Assistant Ombudsman Mico Clavano nakabaton sa Estrada sa masobra 573 million pesos nga illicit payouts o kon kickbacks. Ikatatlo na ini ka beses nga napasakaan sa Estrada sang kaso nga plunder kag iba pang mga related charges sa sulod sang 25 ka tuig. Kinasamit man nga ang senador ang pinaka highest ranking incumbent government official nga nagapangatubang sang reklamo kriminal bangod sa flood control mess. Sa katapusan nga balita, ginpahayag nga nakabaton sang kickback si former Senate President Cheese Escudero sa rinang iya nabaton ang giyara sa 306 million pesos kag 280 million pesos gikan sa nagkalain-lain nga flood control projects. Ini ang base sa allegation sang Ombudsman FIO. Bangod sini, si Escudero nagapangatubang sang kaso nga plunder sa Office of the Ombudsman. Ang kaso ang base sa findings sa mga testimonya ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ang inaligar nga kickbacks ang ginkolekta ni Maynard Gonga Abian ni Escudero, campaign contributor kag inaligar nga bagman. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
3: Madabo, salamat kay katropang Era Espinosa. Di naman kita magkatropa sa Balitang Internasyonal. Suspek sa pampanero malapit sa White House, patay matapos gintiro sang opisyal. Nabinta patay sa pagsigabong sang minahan sa sang karbon sa China. Anom ka mga Libanes sa paramedics patay sa pagpamumba sang Israel. US wala nagdali nga makigdeal sa Iran. US blockade. Magapanayon, opisina sang World Health Organization sa Kiev. Nagkaraguba bangod sa debris halin sa pagpangatake sang Russia. North Korea nagpanupok sang missile sa West Coast. Russia planong atakihon ang Kiev. Nga mga foreigner ginapahalin na 7 ka mga Palestinians patay sa Israeli strike sa Gaza. Presyo sang gatong liwat nga masaka matapos. Ginlapas sang US ang ceasefire. Suno sa Iran, kaso sa pagsanghanta virus sa gikan sa cruise ship. Naglabot sa 35 ka mga Lao nationals. Ang nagapangita sang gold na riskyo sa sulod sang kuweba. Duha ka iban pa panayon nga ginapangita. Ang detalye sa balita aton kuwaon kay katropang Bia Joy Subaldo.
7: Mga balitang international nga natipon sing XFM Iloilo. Patay ang suspetsado nga nagpalupok sa White House checkpoint matapos ini ang gintiro sang opisyal sunod sa Secret Service. Nagpalapit ang suspect sa checkpoint malapit sa White House kag nagbunot ini sang iya armas sa iyang labag kag ginpangtiro ang mga opisyal. Madasig man ini nga ginbalusan sang Secret Service kag naigo ang suspect kag napatay sa ospital. Wala man sang nasamaran sa mga law enforcement personnel apang may naulamid nga nagatambay. Naibaluan nga yara si President Donald Trump sa White House sang natabo ang insidente. Sa piyag na bahin naglabot sa 90 ang numero sa mga nagkalamatay sa pagsigabong sang minahan sang karbon sa Shanxi, China suno sa Xinhua State Media. Natabo ang gas explosion sa Liushanyu Coal Mine sa Qinyuan County sa diin 247 ka mga trabahador ang nagatrabaho sa idalom. Bangod sini nagapanawagan si Chinese President Xi Jinping sa mga otoridad nga bulngon ang mga nagkalapilasan magpatigayon sang maidid nga investigasyon kun ano gid ang gintunaan sang insidente. Kagpasabto ng may sala. Early 2000s, napahaganhagan sang China ang coal mine fatalities nga masami resulta sang gas explosions ukon pagbaha, pinaagi sa estrikto nga pagsulundan kag safer practices. Nakadetain na subong ang executive sang kumpanya nga responsable sa pagmina. Sa dugang pangabalita, patay ang anum ka mga paramedics gikan sa Islamic Health Association sa sulod sang 24 oras matapos ang Israeli strike sa southern Lebanon. Suno sa health ministry sang nasambit nga pungsod, ilang agi na nar ang pagpangatake sa Israel sa diin ila iniginakabi nga paglapas sa international law. Pahayag naman sa militar sang Israel nga ila ginatake ang mga Hezbollah infrastructure sites sa diin diri nagatinir ang mga militante nga grupo. Sa ginpagwa nga video sang Lebanese Health Ministry nakita ang duha ka mga lalaki nga nakasuksok sang yellow vest sa Deir Kanon Enar. Sa ginpalapitan sang ambulansya ang mga lalaki nakita ang pag-igpat kag nabatian man ang matunog nga pagsigabong. Nahibaluan nga halin sang Marso 12 ni nga tuig masobra 3,000 shena mga tawang napatay sa Lebanon sang ginbomba sang Hezbollah ang Israel. Sa dugang pangabalita international, wala nagadali si US President Donald Trump nga makigdeal sa Iran apang magapadayon ang pagbalabag sang Estados Unidos sa mga barko sang Iran sa Strait of Hormuz. Wala pa sang direkta nga sabat angot diri gikan sa gobyerno sang Iran. Samtang ginpahayag man sang Tasnim News Agency nga naling sa Revolutionary Guard sang Iran nga ginguba sang US ang kabahin sang potential deal lakip na diri ang demand sang Tehran nga i-release ang frozen funds. Ginasturahan na sang Washington kag Iran ang Memorandum of Understanding on Peace Deal nga liwat magabukas sang Strait of Hormuz. Apang sa subong indi gihapon maghigsugot ang duha ka mga pungsod pag-abot sa iban pa nga issues kaangay na lang sang nuclear ambitions sang Iran, pagpangatake sang Israel sa Lebanon kag ang pagpagwa sang tens of billions of dollars sang frozen Iranian oil revenues sa foreign banks. Sa piyat nga bahin, nagkalaguba ang opisina sang World Health Organization sa Kiev tuga sa mga debris gikan sa pagpangatake sang Russia, sunod kay UN Health Agency Chief Tedros Ghebreyesus. Ginaitake sang Russia ang Ukrainian capital sa diin apat ka mga tawang napatay matapos ginbuyan sang Moscow ang ilang nuclear-capable hypersonic Oreshnik missile sa isa ka pinakadako nga barrages sa sulod sang apat na nila katuig nga pag-inaway. Sunod sa UN Refugee Agency, ang warehouse nga ilagay na paarkelahan sa Dnipro sa eastern Ukraine naubos gid nga nagkalaguba matapos naigo sang Russian missile kag napyerde sila sang $1 million sa stock. Duha man diri ka mga tao ang gain report nga napatay. Madamo man sang nasamaran sa pagpangatake kag nagresulta man ini sa dakong nga damage diri nagkalaguba ang kapin 900 pallets ng basic aid items kag shelter materials pahayag pa ni Bernadette Castell-Hollingworth, UNHRC representative sa Ukraine. Sa pagkabahin nagpalupok sa madamo nga missiles ng North Korea, lakip na diri ang isa ka short-range ballistic missile sa West Coast ang pungsod suno sa militar sang South Korea. Ginlunsar ang missile ginabanta launa sa hapon halin sa Chonghu. Ini ang labing una nga kilala nga missile sang North Korea nga ginlunsar halin sang Abril 19 sang nag-test fire ang pungsod sang madamo nga short-range ballistic missiles nga may cluster bombs. Sa una nga semana sang Abril, nag-test man ang nasambit nga pungsod sang bago nga cluster bomb warhead sa ballistic missile kag electromagnetic weapon bilang kabahin sang ila pagpanikasog nga mapakita ang kapasidad sa pagbato sang North sa modern war suno ka Pyongyang. Sa piyak sang UN sanctions sa ilang nuclear weapons kag ballistic missile program sa linsang 2006, mas ginpabasgog pa sang North Korea ang ila effort agod makatukod sang ila arsenal sa idalom ni King nga nagkuha sang pagpakamalaot gikan sa South Korea, Japan kag Estados Unidos. Sa dugang pangabalita international, nagpanawagan ng Russia sa mga foreigners nga maghalina sa lugar bangod plano nila nga maglunsar sang systematic strike sa ilang mga target sa Kiev nga naling sa Ukrainian military. Apang sa piyak sini, naghingyo naman si Ukrainian Foreign Minister Andriy Sibiha sa mga alay sang Kiev nga hindi magpati sa blackmail sang Russia. Ang ginahimo nga pagpangbomba sang Russia ang pagtimalos lang sa nagapadayon nga terrorist attack sa mga militar sang Kiev, batok sa mga civilians sa Russia sunod pa kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Ginbuyan sang Moscow ang Oranchik hypersonic missile malapit sa Kiev, kagini ang ikatatlo na kabeses nga sila ang nagamit sang nuclear capable weapon sa masobra apat na katuig ang giyera. Payog pa ni President Volodymyr Zelensky nga kapin 300 sites sa nagkalainlain nga lugar sa Kiev ang nagkalaguba sa weekend strikes, lakip na diri ang bago lang nabuksan nga museum. Sa piyag nga bahin, patay ang 7 ka mga Palestinians matapos ang pagpagbomba sang Israel sa Gaza, lakip na diri ang 5 ka refugee camp kag duha sa sulod sang salakyan. Suno sa mga medics, naglupok ang missiles sang Israel sa mga tao nga nagwa sa ilang mga panimalay matapos nga ang Israel-backed Palestinian militar ang nagtuyo nga magsalakay sa east sang Maghazi camp. Magluwas sa mga napatay, mayaraman sa mga nagkalapilasan. Gina-identify man sa mga military troops ang mga tao malapit sa armistice line, ang mga leader sa mga grupo nga nag-ooperate sa lugar ang yara sa control sang Israel sa diin, tuyo nila nga itopple ang pagsulundan sang Hamas. Sunod pa sa Israeli military, isa ka targeted strike ang ila ginhimo kag wala na naghatag pa sang dugang nga impormasyon. Sa dugang pa nga balita international, ginlapas ang Estados Unidos ang ceasefire matapos nga sila ang nagpatigayon sang defensive strike sa southern Iran, rason nga mataas naman ang presyo sang gatong. Sunod sa Foreign Ministry sang Iran, ang nabatian nga pagsigabong sa southern Hormuzgan province ang nagapakita sang gross violation sa ceasefire nga ginapatuman sa kapin apat na kasemana. Una na nga ginpakita sang magtimbang nga pungsod ang progress sa Memorandum of Understanding nga magapauntat sang gyera kagliwat nga pagbukas sang Strait of Hormuz, samtang ginatagan ang mga inisang 60 days nga magnegotiate angot sa iban pa nga issues, lakip na diri ang nuclear program sang Iran. Mayo 26, nagsaka naman sang 3.5% ang global benchmark Brent crude oil kasunod sang balita nga nagpang-atake ang Estados Unidos. Samtang sa piyak naman nga bahin, naglabot na sa 13 ang numero sang kaso sang Hanta virus nga naling sa cruise ship sunod sa World Health Organization. Sa pahayag ni Chief Tedros Ghebreyesus, may gin-report ang Spain nga isa ka kaso kag iniamo ang pasahero sang cruise ship nga nagka-quarantine na. Tatlo na sa 13 ka mga confirmed cases ang napatay, dugang pa ni Ghebreyesus. Sang nagligan nga duha ka semana ang tanan nga mga nabilin nga pasahero, crew kag medical staff ang nag-disembark na sa MV Honda's luxury liner sa kasagsagan sang outbreak. Naghali ng virus sa higko sang ilaga kag ini ang mahimo maglaton sa tawo kag magtugas sang balatian. Ginabulubanta sang World Health Organization nga kaping 10,000 to 100,000 human cases ang ila ma-record kada tuig sa bilog nga kalibutan. Kag sa iban pa nga balita, na rescue ang 5 ka mga tawo nga na-trap sa sulod sang kuweba samtang padayon pa nga ginapangita ang duha ka iban pa sa Laos. Sino sa head sang Thai Rescue Team, 4:30 sa hapon sang nakita nila ang 5 ka mga tawo. Sa video nga gin-post sa social media, makita nga ang mga na-rescue ang yara sa maayong nga kondisyon bangod ginalsa nila ang ilang mga kamot kag nagkaway kag nagyuhom. Naibaluan nga nagsulod sa kuweba sa Shasumbum Province ang 7 ka mga Lao Nationals sang nagligan nga semana agud kuntani mangita sang gold apang nagtupa ang madamol nga ulan kag natabunan ang ila alagyan pagwa bangod sa landslide. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Update makabedan sa nasunog sa Barangay Banantang Haro, isa ka balay kag isa ka barbershop na nasunog. Kinapanagiyahan sa pamilya na store ang balay nga nasunog. Wala man sang report nga may napilasa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 5:51 naman katropa. Maraming salamat sa papunta sa ating program din sa Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod na programa ang Bolsa upon kay Katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol in Ilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
18: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
3: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
8: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
9: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
10: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
8: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
11: Exciting.
12: Happy
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit-Busog Meals.
16: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit-Busog Meals.
6: pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
11: Sa MacSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MacSaver Sulit Busog Meals.
12: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

kawayan kag pusog. Bumaluoy ka. Ang itsura sang truck nga niyo, sang elf, daw kinumos. Naipit pa mga katrupa, ining darawa kasakay di sa, kwan, sa may atubang sang elfo, sa Francis sang elf. Yun pagkatapos, may isa mga katrupa nga nagtabog sa karsada, pero ti nagtaliwan man, napatay man. Samtang ang SK Federation President mga katrupa, sang Banwasang Maasin, ang nakaangkon sang mga minor nga kapilasan matapos di bumaliskad mato sa ginasakyan nga motorsiklo. Tinguan ta nga makuha mga katrupa ang pinaka-latest updates ni kay kagabi na labot ni katrupang Phoebe Morales ang aton nga kapulisan dyan sa may Banwasang Maasin. Tingwaan ta nga labuton ang pinaka-latest update sa andang investigation sa siring natabo nga aksidente dito kahapon. Kahapon sa nga hapon sa may barangay Kaigon, Maasin, Iloilo. Sa nagapamangkot kon kamusta si SK Federation President Alvin Mondihar Manuel kang barangay Mandog Maasin, tindaw kuan lang iyang kapilasan mga minor malanggono. Siya sini ang sakay sa motorsiklo nga nakasugata sining elf nga may karga nga kawayan. Pero why siya masamaran sa kuan gid mga minor lang ang iyang mga kapilasan nga langkon matapos natumba man sa iya siring motorsiklo ang ginasakyan. Tingwaan ta ni Corona ang malabot mga katropa ang aton nga Maasin Municipal Police Station sa pinaka-latest update. Pusay! Samtang mga katropa, iban pagid ng mga talulupang doon ng mga balita. Pwerte man ang bago lang nagpungko ang aton mga katropang regional director. Pero may ginsampulan ron, kag ang ginsampulan mga katropa, kapitan dito sa may probinsya kang Antique. Barangay kapitan mga katropa, pero nadakpan sa illegal na drugaw. Kapin 800 mil pesos nga balor kang illegal nga droga ang nakuha kay punong barangay Alvin. Baw, grabe no. Punong barangay Alvin, 38 anyos ang edad. Ginakabig ini high value individual kapitan sang barangay Maragubdob, San Remio, Antique. Region gini ang nagtira sa iyaw. Kung baga ni, amugin ni ang pasalubong mga katropa sa aton nga bagong regional director. Kung baga halad ni laban-laban. Kahit barangay kapitan ang target nila ho. Kaga nabulaan mga katropa, malapit 1 million nga balor kang droga ang ining barangay kapitan nga ini. Sa may barangay Maragubdob, San Remio, Antique. Bataon pa katropa nga dyan, Ray. 38 anyos, kapitan. Pero mga katropa, baw maluoy ka. Kapitan nga imbis tanaang magpatuman sang kalinong kagatawhay kag mag-away sa mga illegal na nagkakatabo sa iyang barangay kag sa sosyudad. Karon ta na pa ang subject sa bypass operation sa aton sining mga kapulisan kag nabul-an 115 ka grabo sang illegal nga droga.

0: Ti ang PNP Drug Enforcement Group naton diri sa region mga katrupa ang nagtira sinyo. Butang balon matunog ding pangaran ko magamoy ni. Kay di halin pa diri sa may region ang nag-operate mga katrupa kontra sining kapitan sang Maragubdobo diyan sa may San Remigio Antique mga katrupa. Tingoan ta nga labuton mga katrupa ang latest updates ni sa sining raid or sabay bust operation nga gin patigayon kontra sa sining barangay kapitan nga ini, you know, dako nga tawo ni katrupang John Ray, i-send ko bladik ni mo, no? Bahol ni nga klasik tawo, Leo, ang ining nadakpan nga barangay kapitan. Tingawaan tayo karon nga malabota, kay kadamo sa illegal nga druga, gihapon bisan din ka lang. Diri sa aton sa may syudad kag sa may probinsya sang Iloilo, puwerte man ka data ang operasyon sa aton sini nga mga kapulisan. Pareho sini diri sa syudad, aros adlaw-adlaw may operasyon ang pulis, may nagakaradakpan amo man sa probinsya naton. Kag amo man dito sa may Antique, kadalagko man sang volume sang illegal nga droga nga nagakaradakpan. Kung kayo sa ganil galap o tag 2 million man ang balor dito sa mga droga ang ma-recover dito sa bypass operation sa mga kapulisan dito sa Antique. Te ang source, kung hindi mga katropa dito direktahalin sa may Metro Manila, diri sa aton sa may syudad sa Iloilo naghahalin. Grabe man nga klase ka mga operation sa illegal na droga daw hindi matantan. Anyway, check na to ni karon dugay-dugay ang report kag kon malabot naton mga katropa ang aton mga kapulisan dito sa may San Remigio. Luwag na man ano nung background sang kapitan nanda bataon pa ni 38 anyos. Barangay kapitan pero at the same time mga katropa ga daw na himo pa front ang pag barangay kapitan. Ano pagpadalaga ni kasan siya nag-start iya baligya kang illegal nga droga? Why di kabalo ang iya sa mga constituents dito? So maluoy ka. Kamuning lai, no? Kay barangay kapitan kay Imoya, opisyal ka sa barangay, ikaw ang pinakamataas opisyal na sa barangay. Doon pagkatapos, nakpanti mo sa illegal nga droga. Masakit-sakit gawa ini. Samtang mga katropa diri sa aton sa may syudad sang Iloilo, may mga rotational brownouts nga ginapatigayon ng aton sining ang more power bangod sa sining yellow alert. Alin mismo ni sa NGCP, abi? Di may yellow alert nga ginpapanao galing sa nagligad sa ring adlaw. Ay pirak oras nga manubo ang supply sa aton sa ring kuryente, no? Ginakulang supply sa aton sa ring kuryente. Bisan din malang, ha? Kaya hindi malang inidri sa may syudad sa Iloilo, mga katrupa, kundi pati mga katrupa sa bilog ng Visayas area. Eh, dito sa amon sa may area sa Mandurriao kay ina brownout ron. Maluoy ka. Eh, may mga maintenance nga may mga preventive maintenance nga ginaubra ang NGCP man. Ano na ining brownout tanay ining ato, no? Muning lain katropang dyan, railing galing kay kung mag-brown out. Halimbawa, abi ang NGCP, Doi man ga nubo ang aton nga balairan sa Kurinte katropang dyan rin, no? Nanotis mo, ganubo, why? Why gid ganubo, ah? Pero pagkatapos tanan nga mga luses-luses nila, ya, ipapasaan niya sa konsumidor. Butang balo niya, ganan siya. Sila mo ning negosyo, huwag kaperdihan. Kaya ito yung mga konmi mo, katanan nila nga gasto, gina-charge nila sa mga konsumidor. Ay, maluoy ka. Pati ang mga nagkadura yan, ang mga kurinti, ya, ginapatong sa konsumidor. Pati mga katropa ang sobra nga mga ginaproducer nga elektrisidad, ginabayra na ton. Bukot mayad mag-amuni. Pero anyway, may mga brownout diri sa ibang nga porsyon sa aton nga halin lasais. Lasais sa aga, tubtob lasais gabi. May dyan nga mga areas nga tagdarwak oras ang brownout lang. Bawo maluoy ka ho. Perte ka rin kapaang. Okay-okay subong aga. Gawa kay do magrugal omo. Pero ti nagturo-tariti kay na. Pero subong gani ka turo-tariti. Pero tariti plan. Huwag pagkabuk-buk muran. Ti butang balon. Perte pakpaang. Sige. Anyway mga katropa, iban pagid ka matalulupang doon mga balita diyo sa aton sirigapag pangalagad. Bawo perte man ini no. Ang pamatsyagan ko nga aton nga sinado subong do merkado. ang aton nga merkado do sinado man. Pati ang kapihan mga katropa, ginadiskusyonan ni sa mga nagakapi-kapi ang nagkatabo sa sinado. Pumaluoy ka, tingin na paabot nga basi ko no, may darwa kahalin sa majority nga masailo naman sa minority. Tingin matabo mga katropa, base sa sunod nga semana, may bag-o naman kita nga majority. Kung makabuol 13. Wow, maluoy ka. Pero mga katropa, alang tawo naton kay I don't know kung ano ang mahimo sa ning nga matabo. Kay ti ang mainit nga ginaistoryahan halin sa nagligad mga katropa, ang ining parte sa pag-ilis sa rules bala sa aton sini nga senado nga makabuto online ang mga senador naton. Ti hambal mga katropa sa iban nga mga senador, especially mga katropa ang sa minority. Hambal na dati gin-design daya para kay Senator Bato de la Rosa. Para makabuto si Senator Bato de la Rosa nga karon mga katropa nagapalagyo sa aton sini nga mga otoridad sa NBI kag sa mga pulis nga naga bit-bit sang iya sini nga warrant of arrest halin sa ICC. Ba kita mo lang iya. Pero ti anyway, lang tawo nato ni kay ti sa Lunes diskusyonan ini. Kag sa Lunes mga katropa, suno kay Senate President Alan Peter Cayetano, may bag-o naman nga may tukoron nga Blue Ribbon Subcommittee. Blue Ribbon Subcommittee. Sa din mga katropa, ang chairman sa Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano. Pero ang sa Subcommittee, nga magapatigayon mga katropa sa hearing na naman angot sa flood control project nga dyan. Amo mga katropa ang subcommittee nga ginapangunahan ni Senator Rodante Marcolita. Kag ang upod niya diri mga katropa sa subcommittee nga ini, ang membro diri, darwa diri, ang akusado sa flood control nga isyo. Kasuwa na gani kagina-imbestigaran man angot sa flood control si Senator Jinggoy Estrada kag si Senator Chis Escudero. Bopwerte man o di kay daw hindi kumporme sanda, hindi kumporme mga katropa sa ni Senator Marcolita kag iban pagidiri angot sa siring ng resulta ng ligad sa investigasyon sa siyam ka mga hearings kagin patigayon sa Blue Ribbon Committee sa idalom ni Senator Panfilo Lacson. Ang initial findings nga ginpagwa mga katropa, pito lang ka senador ang nagpirma. No? Sa siya mga katropa kapirma, kulang pito lang ang nagpirma. Ti why ini mga katropa ginpirmahan sa iban mga senador? Ti ginsubmit ini mga katropa ang initial findings kang Blue Ribbon Committee sa Ombudsman. Kag amo ini mga katropa man ang ginbasihan sa Ombudsman sa mga kaso ng ini karon nga ginatubang sa mga pira ka mga senador man. Puwerte. Ti lang tawo naton. Si Senator Jinggoy Estrada may kaso ron mga katropa ginapagatubang angot siring plunder kag subong man graft sa rin mga katropa nagpiansa nagligad sa ring adlaw 90,000 no sa Sandigang Bayan sa kaso niya sa graft pa lang ini hindi ini mga katropa sa plunder kaya ang plunder mga katropa non-bailable ini iya okay hindi pwede nga piansahan di ang ginpiansahan ni Senator Jinggoy Estrada. Amo mga katropa ang graft. Te amo palang ini mga katropa ang warrant of arrest nga nanaog. Why pa iya ang sa plunder? Pero kung magwa ang sa plunder mga katropa, hindi niya yeah, pwede mapiansahan. Ba maluoy ka o. Te nagligad siling adlaw antes magpiansa mga katropa Senator Jinggoy nagagwa nagadaan. Halin mga katropa sa Senado mismo nga mapaupira si Senator si Senator Jinggoy ambal mga katropa ni ni Secretary Remulla nagambal si Senator Jinggoy nga basi kon mapaupira sa tuhod niya kay gasakit ang tuhod niya. Oh, maluoy ka oh. Te mapaupira, te kon mapaupira, te kon dakpon, basi kon ipaidalom naman sa hospital arrest. Amo niya no, kon mga manggaranon, gani daw hindi gilig kasulod sa karsela. Kalabanan daw sa hospital, yung tramatuon. But anyway, aki na matarong man ini mga katropa ni Senator Jinggoy Estrada. Tilang tawo na ton, kay ti may isa pang ini senador. Nga pareho ni Senator Jinggoy Estrada, may ginatubang man nga may ginaimbestigaran man sa kaso nga plunder si Senator Chis Escudero nga amo man mga katropa ang member pagid sa Senate Blue Ribbon Committee kag during sa investigation mga katropa possibly sa June 4 kay buwas mga katropa June 1 i-kwando ni i- maporma na ining sub-committee ini. Sa idalo nga pangunahan mga katropa ni Senator Rodante Marcolita. Dati, member niya diri si Senator Jinggoy, si Senator Chis Escudero, sa Nambalta na, nga pariho nga nagapangatubang sa nga mga panambungon angot sa sining flood control issue gyapon. No? Sa flood control controversy. Di may ginapangatubang sanda ang mga asunto. Pero sandaman ang maimbestigar. Ipatawag nanda, posible, basi ipatawag nila ang pira naman ka mga personalidad angot sa sining flood control. Na? Sa flood control scandal. Angot sining mga ghost projects, mga substandard ng mga flood control. Nga ginpatigayon mga katropa sa rin bilyon-bilyon ka pesos mga katropa. Almost trilyon ang nawasi nga kwarta bangod sa rin flood control ngayon eh. Ba maluoy ka? Ti, amo ini mga katropa ang imbestigaran. Pero dali lang. Hindi, ayan nga, do kalibagon sa niyo. Kay man, ang iban din nga, nga membro, abi, may mga kaso angot diri. Oh, pero tilang tawo na ton? Basta iba na kay, kaya may una sa si Senator Rodante Marcolita ang nag-uyat, tinawalain man ang direksyon to. Ang direksyon, mga katropa, nagatumbod kanday, ang ginatumbod ginsan to, sanday Saldico, sanday Martin Romualdez, kagiban pagid. Pero mga katropa, sang nagligad sa nagligad nga ini mga katropa, pagbulos ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman, why nakatambong gid si kuano si Martin Romualdez? Da? Bangod sa ginatawag nga parliamentary courtesy. Na? Parliamentary courtesy. Ti hindi daw hindi kuno pwede, although nga ginpadalaan man, hindi makumpel, hindi mapirit mga katropa ang isa ka congressman nga magtambong rito sa may Senate Blue Ribbon Committee. Kay ti para rihom lang sila. No? Para rihom lang sila. Kag-amo man mga katropa, ang Kongreso, ang Lower House, hindi man pwede nga ipatawag na kag imbisigaran dito ang senador. Tiyan mo nga bilang parliamentary courtesy mga katropa, ginpadaran kang sulat, pero kung hindi magtambong, hindi mo mapilit. Unlike sa iban nga kung hindi magtambong, na? Gina-contempt na yun. Dahil pagkatapos prisohon to, ipapriso na yun. Di ba? Pero ti, sa senador ka mga kongresista, may ginatawag sa dagang parliamentary courtesy. Ginapadalaan man sa nga, ginasulatan man, ginasampi naman. Pero kung hindi magtambong, hindi na damapilit. Bawo maluoy ka. Pero in fairness, mga katropas ang nagligad ng Blue Ribbon Committee. Si Kwan, si Anay Speaker of the House, Martin Romualdez, may mga reklamo man nga gin-file Canada, may mga kaso man nga gin-file Canada. Ang DPWH, kag I know ang ombudsman, dumay araman, amo ni galing rason mga katropa, nga sang nagligad, kadungan sang nadakpan mga katropa, ang report ka kuno, nadakpan si Saldico dito sa Mexico Republic. Mga katropa, hindi ba lang si Martin Romualdez nagtinguha nga naglisensya nga maadto sa Singapore para nga magpabulong sa iya sa nga balatian. Di ba? Pero may gintugtan mga katropa nga makagwa sa diris may pungsod Pilipinas. Bangod may mga ginaatubang diri nga mga asunto. Angot sa gihapon sa flood control project. Tiwa siya gintugtan. Pero galing daw ditunog, no? Ang diyan mga kaso nga ginpasaka sa kay Martin Romualdez, no? Okay? Pero may kaso nga ginapakatubang mga katrupa. Anyway, lang tawo na ton. Kay subong mapagwa man sang may investigasyon man nga patigayon nun ang subcommittee, no? Ang Blue Ribbon subcommittee. Pero tingin na question inigani mga katropa na day Ping Lacson kag iban nga mga minority senators, kay hambal nila waay pa man gani mapurma ni asang gusto, waay pa gani membro sang minority nga rijan mga katropa sa may Blue Ribbon Committee. Na? Then pagkatapos, why kaagi sa plenaryo? Ang pag-create mga katropa kang subcommittee. Di ginahambal na ginakwestiyon nanda ang legalidad sini. Pero tilang tawo na ton sa Lunes, kaya tingin pagwa na ini mga katropa ni Senator, ni Senate President Alan Peter Cayetano sang nagligad. Nagligad nga adlaw. Ginhambal niya ini nga according sa iya ma-create or may Blue Ribbon Subcommittee nga mag-imbestigar sa flood control project.
1: Pusay!
0: Na? Nga mag-investigar sa flood control project. Sa din mga katropa, mahimo sa Lunes, base ko ni panagtag na nanda ang kang subcommittee ni sa Blue Ribbon, ang mga invitation na sa mga resource persons na da. Angot sa siring patigayunan ng invitation or nga investigasyon sa di nagagwa gani ang pangalan ni Senator Antonio Trillanes, pati Senator Antonio Trillanes nagagwa gani nga base ipatawag bala. Na ipatawag angot sini mga katropa sa siring warrant of arrest nga bit-bit niya. Kadungan man sa pagdakop to kay Senator Bato de la Rosa Blatani sa Senado. Base ko na yung patawag. Tisa si Prado naman yung kwadya, ang isyo. Angot inis ring tuyo kapag dakop kang NBI dito mga katropa sa Senado kay Senator Bato de la Rosa. Tikwestiyonon mga katropa man, posible kung ipatawag kay tinagagwa ini mga katropa ang maistorya nga ipatawag si Senator Antonio Trillanes sa Blue Ribbon Committee or ligani sub-committee sa Blue Ribbon. Angot sa sining bit-bit niya nga warrant of arrest silence sa ICC nga hindi man tanda taga-NBI. Pero may ginwagayway tanda, may bit-bit tanda nga warrant of arrest. Na? Tiambal ni Trillanes, lina, sige. Willing ko. Kung imbitaron nila ko, matambong ko. Okay, sige. Lantawon na ito. Anyway, sa Lunes, mga katropa, mabalaan ni Rigel Buas ng Adlaw, mabalaan ni. Kagduro mga barantayan, Buas. Lantawon ta, kung bala mga katropa, madayon ang pagbinutuhay, angot sa siring ginaduso mga katropa sa majority group diyan sa may Senado nga remote voting ang teleconferencing nanda. Sa din mga katropa, pwede makaboto ang senador bisan waitan hindi tanang physically present diyan sa plenaryo during sa andang sesyon. Di pwede bala ini? Tilang tawon ta mga katropa sa rumaan sa buwas ng adlaw na Lunes kung madayon ini mga katropa ang butuhay. Kay nagligad, why madayon ang pagbinutuhay matapos nag-walk out mga katropa ang minority ng mga senators. Kay gin-move ni former Senate President Tito Soto nga i-adjourn ang sesyon. Ti amo ini mga katropa nga na-adjourn. Nga waay mga katropa na desisyonan. Waay mga katropa na dayon ang butuhay. Kiti kulang. Waay kurom. Kiti ko di 13 ang majority sang nag-adto si Senator Bato de la Rosa nang 13 sanda. Tapunin na islan mga katropa ang majority na agaw ang pwesto bilang Senate President kay Tito Soto. Nagbulo si Senator Alan Peter Cayetano. Karon nga hindi katambong si Senator Bato de la Rosa ang numero katropang Jubert 1211, no? 1211. Pero mga katropa, dapat sa butuhay dapat 3 sigid. Kiti ang 12 nga ini mga katropa, 12 ka majority karon nga bilin. Ang isa di kananda katropang John Ray, bumuluoy ka. Nag-aakto bilang Senate President, bilang presiding officer. Bilang presiding officer. So ang bilin mga katropa nga mabuto nga majority senators, 11 na lang. Ti 11, 11 man ang minority. 11 man ang minority. Patas.
1: Pusay.
0: Patas. Bumaluoy ka. Ti kulang. Ti amo dyan mga katropa, nga bisan 11 lang dyan minority. Pero ayawan yung majority nanda. Tilang tawon naton, abi? Lantawon naton kung anong matabo sini. Amo dyan gani nga nagagawa man ng huring-huring, nga base mga katrupa, buwas nga adlaw, or sa masunod nga inadlaw nga ini, balantayan ini mga katrupa, kay base ba na kung may darwa ka kunoha, senador halin sa majority, nga base magsahilo diri sa may, kwan, sa may minority na naman. Amo lang ni galing, dawain at maubra nga aton sini nga masenador mga katrupa, nga mga kasuguan. Dawain na mga katrupa sa nagakatabo ng mga trials or mga trials, mga hearings mga katrupa. No? Bangod sa siring mga sipaay nila sa may kwano, sa may sinado. Ay maando lang talaga dyan. Dahil pagkatapos ginupanay sila da. Nga nakakaguba mga katrupa, pating image siyang aton siring sinado. Amo ni gani mga katrupa, kung ginatawag sang iban nga ang Senado na Tondo Mercado, na do, tanan nga chucho do, ara lang, no? Tanan nga mga chismis, kag mga chucho do, ara nga mabatian ni mo man sa aton sini nga senador, sa sulod mismo sang Senado. Bumaluoy ka. Tiindi ni maayo mga katrupa sa Senado kang Pilipinas. Tarahaon ini nga institusyon. Di paano mo ni tahaon, mga katrupa, kung ano yung sitwasyon ka ron, nga nagaginupanay ng aton sinima senador.
1: Pusat!
0: Na? Gaginupanay sila. Then pagkatapos, may mga senador kita nga may mga warrant of arrest. May mga senador kita nga darakpon sa kasuguan. Ginalagas ang kasuguan. Then pagkatapos, dira mga katrupa, sila-sila man lang hala, may mga investigasyon sa tagsa-tagsa sa ila. Tenggwa sa aton sini nga Senado, do pugad man mga katrupa sa do lugar nga indo, hindi tarahaon kay may iban sa ila, may mga kaso man. Na? Ang iban sila, may mga warrant of arrest. Tenggwa na lang gwa sa ni isang aton nga Senado, kumagamahin eh. Anong butang balon sini nga aton sini nga Senado, do pugad man niya sa mga kriminal? Ay maaan ka ng aton nga sitwasyon nga ini. So do ka budlay, no? Do ka balik awot? Marayo mga katrupa sa una nga mga panahon. Nga aton sining mga senador do trahaon yun lang. Kagindi lang mga katrupa ordinaryo. Mga statesman. Ang aton nga mga senador sa una. Nga ang hambal na nablang ginapamatian, ginataha, ginarespeto. Pero subong nga yahay ang aton ng mga senador kung kaisa. Matsyagan mo do na himo ang mga karadawan.
1: Pusay!
0: Na? Kag daw hindi na interes mga katrupa sa mga Pilipino ang mabatian ni mo kag makita ni mo di sa aton ng Senado subong. Kundi daw personal ng interes mga katrupa. Personal ng intereses nila. Personal mga katrupa nga political survival nila. Di ba? Tinumaluoy ka na lang sa aton sinigang pungsod kung magamuning mga opisyal nga makita naton sa Senado, subong.
1: Pusay!
0: Na? Oh, subong si Jingo Estrada may warrant of arrest. Nagpiansa. Sa masunod, basi kung magwa naman yung warrant of arrest niya sa plunder niya. Sigurado, hindi niya kapiansa naman kiti ang plunder, hindi pwede piansaan.
1: Pusay!
0: Hindi lang si Senator Jingoy, si Senator Cheese Escudero. May plunder man nga ginatubang. Di kung matabo, kung may warrant of arrest man nga manahog, base kung hindi man siya pwede kapiyansa. Oh. Kag hindi lang ini darwa ka senador mga katrupa may ginapangatubang nga kaso, ang iban pag ginaganda, pati si Senator Marcolita gani, may kaso man nga ginatubang plunder man. Bumaluoy ka oh. Bangod sa sining ginbato niya nga campaign donation, halin ni kanday former congressman Mike Defensor, blunder man sa Gyapon. Sini sinupagid? Iban nga mga kaso, iban na rin mga senador pag ining mga kaangay nila, may mga kaso. Diba si maubos aton mga senador, sini kumagamoy ni?
1: Pusay!
0: Na? Basi ba ubos ng aton sini nga si, mga senador? Si Senator Robin Padilla, may obstruction of justice man gin pasakang NBI ka na. Ang CIDJ, I mean. Oh. Although, kati, ang obstruction of justice na pwede lang na mapiansahan katrupang John Ray, no? Kung hindi magsubra anong katuig ang ato bangon ng pamatpat, hindi man pwede madakop dyan samtang kasisyon ng Senado. Hindi mo lang katropang John Ray? Bo, maluoy ka. Pero galing ting sitwasyon para sa aton ng mga senador subong sa Senado, ano do lang tanad yaman? Daw hindi nasanda ka himo sa mga lubraho nila. Oh, may mga parabuton pagin ng impeachment trial sa kwan sa masunod mga katropang bulan. No? July. Di posible masugod ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Timahimo mga katropa ang tanan nga ini nga nagkakatabo sa Senado base kun angot dia sa impeachment trial. No? Pati mga katropa ining ginaduso nga pwede ang pwede baka buto bisan hindi personal nga nagtambong ang senador, pwede ka buto pinaagi sa online lang gid. Ti tanan ayan nga ni base kun preparasyon do dia. Sa parabuton mga katropa nga impeachment at trial kay Vice President Sara Duterte. Pero ti budlay-budlay mo ni convict si Vice President Sara Duterte katropang John Ray, di ba? Budlay. Bangod 16 kabuto ang kinahanglan para ma-convict si Sara Duterte. Di ba? Ti sa karon mga katropa, siyam lang gid ang mabuto kanang acquitted na. Pwede ron acquitted na si Sara Duterte. Di ba? 16 ang kinanglan nga magbuto pabor agod nga ma-convict na si Sara Duterte. Ti sa presenta setup karon sa Senado naton, malabot ining 16 ho. Sa subong mga katropa, tam-an ka rayo daya nga malabot. Na? Tam-an ka rayo. Sa tindog karon sa aton nga masenador, tam-an ka rayo nga malabot ining 16. Kita mo do ka relax lang kay Vice President Sara Duterte gani. Daway niya ginasapak ning party sa impeachment kanini. Unless nga during sa trial ti mapusa nila si Kwani, si Sara Duterte.
1: Pusay!
0: Na? Unless nga mapamatundaan mga katropa base sa mga ebidensya, mapakita nila, mapresentar mga katropa sa ebidensya sa prosecution nga ti mapasko gintuod ang ebidensya nga involve sa corruption sa sining unexplained wealth si Vice President Sara kag subong man mapaskog ang ebidensya nga pinahog niya ang presidente. No, kag ang pamilya niya. Di mga katropa, ina siguro basi kon may mga senador kita nga basi kon magligwat ang paminsaron bala. Kaga magbuto pabor nga ma-impeach si kwan nga mangin guilty si Vice President Sara, pero sa subong mga katropa do hindi ta makita. Kaga mo man ining ginalantaw mga katropa sa pila ka mga nagabantay sa sining impeachment trial nga do hindi nila makita ang 16 ka buto so far subong. No, sa aton sining Senado agod nga ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. Di ba? So bisan matapos pa mga katropa ang trial ngayon sa Senado, pag-abot sa binutuway, tam-an ka budlay ang 16 votes. Budlay labuton.
1: Pusay!
0: Pero mga katropa, base kon mapresentar sa prosecution ang mabaskog ng ebidensya bisan sa butuhay mga katropa.